0: 8 ire sorry 7 ire tlamogwa x ka fm ke bambara ga go keketeng yo ka ga di maritzberg go bore shore materam bismisi koma nordvesi mkundai ke te koma suliman karim go kwama ka madlanga komisi ke sitemo shupie gwe go am a go kharwe di manda ka tamme imango a ke sitam karim a mu dikwano a ke kwaragwe nge ama a muidikwano go tsuya patra kwe a shishesha go go mwa te komisi go hana te go re kwa ga go ama cha te chem karan a mushupie go be tanu karim mshik e gite he tia oro tshwihi ama cha te kwana ke april ke cha wa am di tsai am o sa nye ke a go ita sino tsuya tsam di mushupie nge ga shik e gite go ta Advokat Drushanta Ramsami sesa tlaongkon polisa ndi mboronga aya sesa akona komisi shika kuo koshia gwe ngo hasi umushupi aideka kwe esi kherika sama. Komisi he kwe goha na oha na akasi mushupi mpie taki itema polisa aki jawa koma ngo ham ngenji na aeta matouka ewe taki akarati kwe ema. Ama kwa akwita shwe gwe ngo operasi otkurina hii hii a go dwelam sikung ka chuching grupo derban kite orhi am. Fo dimborong ka kwen sika hofok eki pretoria kite gwe wikan e sika operasi a denvel ki pretoria vesi ki hii tiki an hoi tikim. Polisa na woti dri ope pa teji a no dimborong ka kwen a hutu ka kungwa ti no a hutu itamach a sena chai hi tiko jao ka hii tu umborong ka ji a ho ka isam. Polisa na kao a nomor plate ji tukurina ngom hiji siri a go se ko enge kwa orokwa na cell phone ji a wo tim. Polisa na se sa tengo mo sa ngimboronga kwena go houtuo di cha ho a kwe di ngaya e a tako ngute ka kwe si ngaya eno cha ho e chwana distrika aninja hiya kore tam. En yin dawek e aninja kungo ka kwe bayers no di reylan ta hono malibongwe reylan ta yonis bera ki khawana ka kore na huita utu jau ka atim. Dawek wika ngui sika kiang witi ka ku an khunwa e di a houtu kungo di anu troko te da te tinkim. Yonis bera ka siu metropolisa na nga di sinu troko kuru koma o di no dri kwe nguwa di na a kungo houtu iki an tsu sa tungwa di tam. Borisi u khiruem. For di kwe ang o di no tui ha kwe a cha jere di kha di an hom di bara na kwe sa a chi bata ki de district ke tu si tu doro pai Tokyo ki kam kya ani Japan ja tuwa di kim. Honar de isen de ai kwe na ang ngai di ina ai je ina arahu kopo a di ko wire na ai je ki kya di na karaha kwa a tserita di kim. Siwa de isen de kwe na gwi ka e si ka na rita fry ka pare Tokyo kwe ki garo hako te ti ngo tsa a tsu nga o jiki te ti ka na ho tu ji du kung e an tsa u dao ji ta ma ka kyang se na ti no tsi mara jao ji ta ma kha i ka ti kim 360 mm di bara a firu tu na ire o wa ha tu wa ti tu an gyam chi ba si de ki ya pan si u an tsa u ni sha ha ngo khwen dara khwen si o tu vie ke kim amina a kharo na ho ti ngo te ka ra ko kha o sa jao khwen a no kaon ka iti khaa si no bara khoman e si tamate ko tuwa gwitam. Sewe iri bori ya ada teki ya akhiri ngwe, khabana khate ya ko tu bori e keke se ngwe, tama akhiri e tama khuyom.
1: Sewe nom dit konfir mwenta nga SKFM, dan ngungi tanga ko khoman sumka nga min al de flits no nga daman kampung sa SKFM. Bisa di kong an nurt besiwa Suliman Karim ang kumang kansang kacung lagi malangga komisi ea gitwa gaya nga kong hana ya kataya Karim ang singgiya ng taki katmatsi ang singgiya kulaka asing he singgiya sing he guya kikaya kwa ang kita kwa chusay gitu gaya ganika ang yi nga kwa uyi dogo sing gitu gaya kam sing haki kwa ang kawashika ang situnik ang a ya chung uwa kwa ang ki ang lang ki apral ka ngaki wuna katahi kwa ang kawashika ang Tak, gusu kita yang hendak kata ya kekuan advokat Drushanta Ramsami kekun tak ke owner suka angsing kita kam sengut agi malu bungsi kang kang ke dia kani kang IDAC ke kang kung uai kuang. Komisi gusu kita beslit dari ansuga ngaya kata ya pia uai ke polis aji kau makuna ibu gusu gengsing uci kang he ke kondisi awak kani kang engta cikang ke kamu kau sika eng hitin ke dalam situasi hitin ke kader bandar kuna kau sika angsiatu ayakuang. Ja, Kaffee klingt gesagt, da auf den Pretoria kunna kang hees ngi yasengi, dann welke Pretoria kunna naske ngi den amakan dia. Polisa nang gesagt, na ike, na waka dre kang kalisisa kulai, tati koi ng ke kuali kalah ng hees gesagt yasengi, kawa cikang hees erens takati, ke lakta kang ngi kwa kuna sa u yang sengi te kwa kwa ng. Jira kamsung wala sengi i ying seo nang ngawi ke nomor plat kang ite nasungga salfoni sengi mali bongo tene seo nang ngawi tukoi ng ta polisa dun onar sukung seng ke ite tukoi ng magigi wajik krisi kang hege kone sa chwana destergan kona ke rofo kang kare kone sa u. Padama en yeni ke buyer's note ke railan ke Mali bongo railan ke yones bere kona juti kumi kang na hapa tangi kama tiki stamba kika kang kei kei frak motor ke sali kalu ke stamba ke kong da yones bere ke metro polisa ngi frak motor klik ko ke kei dati kwa dri ingi koli kalu sa kamo ke kui ngi fasi yit kwa fir ke kau jinung ke nga ke kla kla ke cha chi ba jis tra ke sta te ma tokyo ke uski japan ti kwa ke i onar daisi ni ngi kiski kongi kasyo ichi ugi kagani ka ngi kagang kut kut kwaya ki kangi kut kwaad gani ka usi ka ngi kara kante ni nhao siwa daisi ni di kwa sengi ngani ka ngani naha ki narita ke ya di lakuna ki Tokyo sku gusu ki kliklo a ki kliklo kanga wicha gani ka ngi ota ji kisi ski kama gani ka ngi treni ti ni kwa tusha kliya kwa kwa ngi dari narti in 6 mm gagani firin dunak ira ki tiba ka ki cha kwa ngi tmuli kama japan ki kwa ngi ta tropas ski ki ongi gusu ki ngi seng kwa sa chi uski ngi kwa gani ka kong ni ngasi wa fam kong akhirim sam kong SKFM.

0: yamisa amasu ngangeke cace ke mkewola memasi kamaqhaya mqoqo mamsira ke akhinqinte qawa 14 ke konke radio xkfm tete machu ngamqo program akomteke oswal peter leaf program masu qhaye kausisi ke hi a qhaya kwe kekacehe aqongxewa kaxeke ngewola qoqoma imasika maxeyata kamtoto he asinge toto ya ngxide ke damenxwi rhawe xa wadi 14 de ke augustus katanene wadame xa icam cama he anqongxeya mxathi disin ngeke thi disegise ke gqoli cam ke mrehe msere ke thi disin hale ncithi ncike irhabiyera kamncike kulu kaqhonqa wathi ke irhabiyera kacwatu khwasasi kacwatu khulasi kacwatu thiwisisi ke he kangasencakacake mkechoqwe kaqaka mxathi disin ngeyathi chisi ke ma o awabhanka fa atane diwit awabhanka cum acwa ngqi asi axhu anqwe ta atani na panga tatu mkhawe kawa amake ngwe ke wathi pange akcwanculu atani na tsaka nguta kuka dewe a pala pala tonta dewe ke tu sisi ta fur ke ka wa ati pange tala ofa wa khwanqi atoga ke ofa tsa dewe ke tu sisi seke ka ngcwe ngwao daka wathi ke wathi tsala ka wathi ke wathi ke aqonxe mathi disele ke mcuki culu mtsunqi ke ka mhaqa ya ka ya ngwao anqata utsala to tu sisi ke atsunqa no daga tanqi ngcwi tanqi ngxaqa u daka wathi ke he aqhanqe ya mtake tsong ngathi aka hwa tsong ngathi gabe amaqhi awa ine tama he asinge tase jo he ga ato tata go na ngi tase kana ta a gabe anqa qaka ka tjantsu atanqa qaka ka ka wafa la ntutwa ka ta ng ka wa si ti se jo ga da wa skola ti se jo anqa qaka qeta ngi ka ta qaswe ta tsala qhao ka wa si mtsoki sinka e anqa qaka qeta nqa a o ka ka wa fata ka de we mati de ntsa ki mka panga tike he he wa ti ngau ma panga tsam de we ma panga tsam ngaya ma panga tsam tsho ma panga ka ga usi ke ya tsala to ka tsake mke wola e mati de sen tsaka mka o ti usi si ke he tson a ti tsagisa o fo a ka to ta tsala to a panga to ta gum i ta a wa oto wa qida mqathi dise caka ng awaqama daina dathi gqe aqhawu daga ke qodwe ke ncuyi a tsaguta qoda a aqhwa daina da tsaguta qoda kuga na khwi ka wa ta ngono ta ati divika a qaka a utonka ke ta atane na gu tatane na qwa bilo atane na sintoa a ngamtoa atane divita te tuit tasin gisin ke hitwe ke mate wata mkhati disik tsaka ng khawe du a tsaya tshu a a sor khota panga fat mkhati a ng tam tsin a sing tsi wisi si tutu ka tsala tshu ng a a tsi wa kwe he a wa mkhati disik tsaka ng a panga kokoma nka ke tsau atene na sinta o go daga ke dumto atene na kokka de ke go ang swi skola tsin ta tutu ta ka a tutu ta ng hisa pa tutu tutu ta ka a o mtsiwisisi ka wa ke tse ke u gawe da wa tse ka kwe ke dom gawe da wa tse ka kwe ke tsi ya tswa o ka tu tswa tsisin o fo go ka tsa tsho a ng swi da wa tsi skola tsisin ta tru ta gao a ng swi a ga ta tru ta gao a o go ta dom to a ta go ta ku da ko a de we ta ke ma u da i dui ta go khu ga na ma ke go da ndom a tsi de se tsa ga ng ka o ke tsa ma tsi pange ke tsi tsa tso se ka tsi ke ng a pasta a tane na sing ka ge sing ka te ma ta ne tsa wa tso tso ta tane na se u ka ta qhitela u a tsi de se tsa ga ng ka wa a tsi de a panga wa tsi ke he a tu kwa a tsoa ka ma tsi pange ka ge tsa le ka ng a tso a tsoa ka ma tsi pange ka ge na o tsi ge sing a tsi de se tsa ga ng mka ng a khokoma ngototo ke tsu ke tsi pange a ka panga
1: na ta e go ma tsem ka khoma na ta tsa mo a go e tsem ka go ta na tsa mo a go ga sim am twen ka ga si o mo am ku msao ke mka tswana ga itlo ka kumkwa na mkare aba mje ke mka tsa mo a gore e tsem ka go ta ne go o gestesi ka go di tse a am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri Ncim xa kho XMK ngosenamo wako platform teniki xa kho XMA XKY FMK. Kunji damasiji xa kho ji twaji tem khamiet ska pomki ncinyam tot ata xa kho wako. XKY FM kwena ngongorwe.

tin iri xa moho xka fm ki bambara ha ho ke ketina ti maratsbere ho bore shoro matra forseter ma parlament de shu committee he ami na military veteran na ho ji amo xo a Dakota le khwete nga te sinungo ncilo kasi ji ami basi je ki tsuwa ti ji tsu di khana ho shi ki khamka gwetama amanga ta sino 15 a ncu shi ki ti 438 ami basi ji a mborunga raka de tama le khwete nga te sinungo a basi ji tsu ji ki te di khao a tsewi tswe no culo kasi ji tama se te ya ho ami de ho to question ha kwa bengye tsu a te ha tama mngakara ti tiya department de Spanish jingo ambunga kwen ango chwi takutu an onga oje wo madam kaihek at the Com National Colored Congress siuma Fadil Adamsime Pine Town si dhofo ki chwi ta 11 September khabana kai gutam Adams question kara hofo ki si te ta ngo ama ewa khwi hiki khurina ja an muteto kwen kinguri atam ambunga kunwa ti ama darana hitam dimburga kwe Westville Jereki ngo a kwe di tai a ke ja tlo e kunwa di tsam jikama tsama ha nqi kwe cha mboronga ta hofo ku ye hima edem si mame ho e ko kya ngi tino a ma tin days na rande ka kwa se na e kha ke di kunwa tsa ye tem tsam di kwe o da no tsui ha tse u sa kunwa ta kha ko a troko a no ho to di a ntwe da so tsu ne na stran mer ves ka pge te da kema troko kuru ko ma da ho e ara ko ngo she ku kwa ko a ho tu she kha kwa da ndawa kyenwa huita ngo agamblanzi kwen kwa kwa kwen kwa tita jawa dikim polisa na sesa ate ngo tum di kwa na hutu chaya kara kianka yanka tum koma o timboronga ama porishi ukheri wem kwa zulu na tal ki tuiha kwen o hata nutonda hana kuwa ta kwa ku ati ya hutu jite orota a nga o Richmond dao si kwa ndengezi ki tui panta pine town kim amblanzi kwen nga kwa ntroko a teksi ya nubaki ya ta a kwa ku ikite tamo aibe na tanyam sena ko amboronga hise na ta no gwa na ha se sai tem tin ir borisi u khere o kha a ha khawana khatsu bore te ke se ngi tsam 12 re tsama go yoma

0: đôi mà cái mắt mưa lên.
1: Onderden 7 onige FM ke Vrydag en ek het dit gehoor dan Paulus Mapondo tsane tikuya makotia akate samkombita nutsaka tsame yalvek amako inanderdag manete zenge kara kwa ha programme journal tamete kwa namkati seta to darana kare kan tai kuzi e kara kha na sadi anyenza temo kai kuna sirete anyenza kai kuzi ke tsamte anka ku oko programme se ko nyam sna khota tsamziki temo kano aba tsamziki nyama ko kra kha mborunga tswe uni sa ti wo ko kwa kha e ti tswe wa tsao ka ta ti ti wo ti tsamziki ven ti tsao kha ti tsamziki kha kone ki tswi kha tsam ki yo ka khu yo ka ti tsao kra kha ve ta ti mara temo kra ti en ti khu sinu da kha sin ti khu temo no da kha sin ve tam nse ka khu ti kra kha mborunga tswe uni sa temo ka tsamziki ma ko ti wo kha ti kwa kha cellphone e sika tsun sa te tsao ka re te u yi ki kone cellphone te an si hambri ha ku yi het ki ai ve ma kone ki te u cellphone ze te soro ho ni ke tsam te tsatsi ne batteri ze te mongo tswete ta ti kra ha mboro nga ze u di kwa ha no sa ane te mo ka nongo u sa tar da kha tse di 15 de 30 di 16 de sundan e sa te mo te ki hambe go makwana ke tsantsone sa kirimia tete mo yela kimbili he raka te nwisa an kirie of mborunga no aka ko tsiti kwa khango sa akore ko qhau an e tsam ko sa kita ko tsao ka kone sunda tete mo sa ses rika ui havana ko ko te yago ses rika satarda kha e ka temo sa hem temo hambe ko ham tase aka ko tsiti makwana ke sa aninzam temo kara ti na ko teu aninsan kam zika kha avasia ko dinizi ki te kwen temo te kou ta ting na veke ki te zao ka go khotse kone na veke te an se tseu ni sam nge a temo ka te no sa he te o te kwa khan ai zao zite zao a kon sai ka ti ya go zite zao a go nga kone ki ti kha de ai ke tseu di tenga aven tseu ava atano kore ko kou ngam e sa kone ui e te kwa mate kwa sa havana ses rika kuwa kute yago tanzi buri kukuzi tenzi program kite kre krende kumtati program ngete anka ati yurnal tamye tese kwenye msina kwa tahanu buri khawana ati anka ago esika nga kadinsi etemo uti vile yafta musavangam dri irika gansen punga kerkeke te kasa yava atin kwenna vialkom seko te katati esika nga kadinsi etemo tesna go dri irika vile yafta musavangam kansen punga kerkeke ni yoka go kaka etike ma te kasa yava atima vialkom ta azi bori kukuzi tenzi program ki te kre kerente kom tati kone program nge te anka atim yurnal tamye te se kwa yams na kwa tahanu ti ya kuzi ngote program ki kai kutati kam ziki azi te tia kre kerente kom ati kra khasu aninza te kwa watsao ka takon temo tati ke hen tsam te u anza te avasi ya khate tati akra khate mo te ki hambe te tsam zika te u kunye kanya kwa tave mara kukuzi kan te kwa khosi o re go tsao tati a tsamse ke nna kona ke a ba se ga teng e a te tati ga di a ke ta go nte mo sera a te tati ga ga di a ke to tsitsi te tati tse tsamse ka te mo tsatsi go tsi te o te batri go a tsamse ka te mo tsone sa te tsao ka tai kwa ga is ka tsatsi go tsi te o te no ke tsam hitio tsatsi ga o to tsi ga a ke tsao ka go he kone antsun sa kiri temo ya ko kra kha hambre khora tsamziki te tsama ko khonwe antsun sa temo tse ka vem kone te ukwi hete kha da kwa nye te tsama ko kha ke tsamte avasi kha te tatim ta ze program ki ti ka iku ze te tse trinde kom tati journal ta mie te se ko nye nyam sna kha ta ha go ka isi ka tswa kha mene te ze e ya kwa sia ko khirisa hiem 12 rek amate kwa tiyo bori yote seko chekro kom sa yene bori su ngoro iki. Pati san mutwia tamet prokhame kuro kwe atkams kame ko tise da to darana kaya go. To tise yako khiri yako yen irek amate kwa kham. Atkams ka to tise yako khota.

0: Tolvunga ngicinga eskhaya fina ngumuntu ngakwami ngathi flit sinonge. Walanga kumisi ngeya uqanqo strafu kithi useka ngabizwe de kwa nganurvesi wa Suleiman Karim ke kokuma nginka ngacot kithi ya kumisi ngancincinci ngecinga kangatayilere advocate Adila Hashima ngehegcithu ngekumisi uqanqo cho kithi useka Karima ngithona ochu avisa khaka ngiyasi qhe kithi useka ngdasim ngekarim kithi useka ngicithu ihana ke kwa ngisgida ngtengum ka useka ngisqona ngiqani kangi kwa Kawshika anje kwacha santin gaja kamsa sunan nawa lagi vesvel kini kona using the two gear quanta. Kawshika sen hinta ki idem si gi mai twanga the two good in amakandia kang he to talk kang within days in this kisawa kwa. In tibi ki kini sagi veska bukuna kwa the two gear kong kistamba kikagangi kwanzi kwacha ki sa toy kwanta patangan ka the two gear kam frahmutere ki likalo ng kistamba ki kini sagi kwa. Kawshika he singia kinta ki gawato likalo ang ito kama kui ta likalo kliko ki kaya kanin ka nata frak mudri kliko ki sa kama ka kui ang blasi ngin di kliko ya kwa ang da kamsu kawshi ki tiyan ko nisa kwa ang da pata kasi kama ita sang kasa unang la sa strafu ki kwa ang rifasi kaya kama ibola gani ka ang provinsya ng demokrasi republika to nang kama kui sibita likaw nisang gusang ng tiyo ngayon ang gigiyakan ka tenis dising taki Butak kan ikhwan lagi stada ngabes uli ikhaya ka kau si kasten agun owner suku sing kaya ngajak kau ngawud ibu lain kangka bisa kamu kui hang kani akan lagi mulin ka kung mi ngawatol di farm kolak kama ini usang kung mes iska FM.
1: Twelve fired amako tam minit sange kwa iska FM ki bori esora madera marats berahum. Madlanga komisi he ngo polisa ke ewa gwe bismisi kom Northwest jate kom Suleiman Karim a ngkhama ka ama komisi ke AKC yana takim mushupin a tokwe a advocate Adila Hashim nga da sin komisi ke enja kuntwa ngo mushupi ji am kuya kwa enji a no Karim si ya he ngo cho anin kwana ji ka ngo ama si yana da a ka dam Hashim nga da sin Karim go chem di kwana khana kharati amango tlousin khama go che kha cha ti en komisi ke ke go sia go beta am tare ma din kwena go 3 august sika ku cha da te hi go tuye cho kwe ke si ku ama shesha ka ita mi go en tam khanu komisi e ne vie ke ke ana a karati sino ama a ho do de beta tai heng eto koma national colored congress siuma fadil adam sime pine town si hofo ki chuin ta yal september khabana ta egutam adam si si hofo ke gite ta ngo ama ewa khu hi khurina jao an motte to khin ki amanguri na hitam amburunga kungote ama darana a cham burunga kara khu hi khwe a westville jere ki ngo a khwe cha tin ko tai kai ti yum cama han khwe cha kha cha tai kai himburunga jikise ko jere kuri e khara khu hi Adam si mamei ki hoi hi no ama 10 days in rande ka kwansi na hiya kaa ki tiyan kuwa kaya tim. Tamaha dao sa ntwe kwe neis na ki veska po ki tiyan kore na huita hautu singye te ke kya huita kaa ku a tam di kwe di domi ya aguya takim. Dao he tamaha ngye anisa kya waka huita ngo troko a no hautu kuwa deta neis na stran mire tuwiki ngo kaa kwa takim. Tam nuwata kwe a kumota ki awa hak o hauta no troko kuru komant an tsu nisha kumotam. Amblanji tha kwe na gwana oha jawati ngu a troko e ngu aki aho sam. Moronga tsundi utu di chaya kara kuru nya ka tsuma o ti di a polisa na sisa atim. Borisi u khirwem. Ebola juanga a seizi ka mukunda Democratic Republic Congo kwe ki shuri na hwati choko kete kwena nga disinuk akwe ango nga o ajwanga ya tse unisha tiye tkaate ki ngo shiye kungwati a buta ki ngo tse u doropa ya profensi baswele takite ki o tim. Sesa kujiki shuri na tisinu ajwanga ya ka ama o titam ni ebola agwana oha kwa sen karakatiye ko tka kwa kwena chao kwa tim. 12 iri borishi o kere oha ya ahe khawana hatu borete keke sayengi kama yen irek ama huyomu.

0: Efka.
1: Ke tsa metemo no 12 amako 18 le gamanete tsiang ke kara go ara donertens 7 o ni ge FM ke programme te a ka te ba di san mo tweete me te hem kwa nam ka freida ga ntse di se ta do dara na qare ka ntse ku se kwa nam ka to qara de ke teng a ntse ntse tse ka e kuri o programme te mo ka nne he kuri o programme go bori ko go se a ka ku ta te programme bori ko go se radio se a nsa suria te venu bori ko hosingie ato ka suire titania ko studio sika anzi a te anka ta hono tuna te anka ta tim na veke te ansi bora ke tamsa ko be te kom bora bori tingie platform ten kins na ritano ti do ka te ngi tse ka tsamze ha anka ta te studio ke pial na ko ta hono tuna te anka ta tim ta program nne bori ko kwese ko yams na khata tsamze ki bori ko hosi radio si anza suri na tatinzi te mutitia anka kwa ten tenye kun uru na huvem u si kango sahem satar dakhan e kuwama na ham te muteki hampe go pepe zizau kukoko ite kwa nazika kwa kwezim ni yela kimpili e te mungu sasu u kwa na heraka go no i e te platform teni kiti nkwete kitama ata iye kunga kwa na kite avasina ko kamzi ka khangye tseu dine a ding a iketan te ore ko te ko wa tsao ka tati sundan ss iri ka saem e kuwa ko te mo khawana te ngwago ta anzi ti a ka ko khuzi ngo program ki bori ko khuzi e te a ka ko tati ko ne bori ko program ngwe se ko yams na fata ha se ko khiri sa hie in ire ama de kwa kams ka tot se ko khuta bori suri na te e te a ka ko tati he vela yafta ka musavanga yafta musavanga ngo temo de kwa iska ti dri irika nga ka dinse ka sin punga kerke ke no te ka sa ya va ten kwena ke un sa vial kom ko se ko te ka tati nga ka dinse vele yafta musavanga ngo te sna ko dri irika e ka sin kirika ke miete e kirike pie vie manum kirike no ka kaiti yo kangye ate kasaya vatin kwena kurina nuwese nata vial komkosia kwen eska te katati tazi boriko hoti tenzi program ki teke krente kom tati hire se versuk vanaf musavanga familie dati gedengstins van vele yafta musavanga fin vandag 3 ir plas pe gansin punga kerk suwe de familie vrienden almales vial kom om beite woon ta azi bori ko khoje tenzi program ki te mote tia ke kren te tia ko mate kuri o program en se ko yam sna khata ha e sia ko khiri sa hie in ire amate ko ham a tsam ska tot sia ko hotam

0: Okay, kan kram bamba re ngi ke kam je te ka go ex ka FM ki o sa te ta go je an ta kwa to san te go je swere ma go sa tremenda ma ko nde ta go no mokano mokuatan asa te ti go je gara sa te swere ma te ko mo kana te ka ya kwa ra tsi yo go ete ngo go go nte ta go ko go su ane ha tsao ko go di ndo mo so ko tsao ke din ta tsao ke pe ngo te ko te ke ba di tsana sa ma ka sa ne te a ka sa ne go no te ya ma go swena sa te ngo asa a go ndego tsa ka sa ante a ya go ntse ka tsika tinte ntse tama le kase le komo ndego jingo ga sa tie sore mang botse ndego tsa we ndo te tla go sha a go tie sha sore mang botsa go ane ja
1: ya sam sore mang we ni tsa wa ke a te te ta te te a u ta ta u ji a ai ha ji mara tsa anti ya te te ngo go te ta u ji komma am koma nyama ko kwara ko teko nyama ko ana ko am aro mo mo tem te ti ma nyami ko aja puwe aha kwaha ta puwe ko no ya tonwa ko no dai ta ko no gama gagar ba si tuwa ko no am ka tawo
2: taye
1: ta ko ni uwe
0: ntsomi ko ngwa gama tawo ka yo
1: eh ko ne tawo yo tama ko no ga e ya ko no tai ta ko ni tawo ka ko no gwe ko tsene thumbiri le tsuya ke tsai thumbiri le tsuya ke tsai ai u dakwe ka go ya anja ta go du ana go no si khere go no bere uwe si joro na go yo gore no ya no am kwa sara ta ke iko tsai po to ta go ke
0: ka tsom ka ntwae
1: ka tsom ke tsai a ta tshe go tlo e kita go go ana go no kwa ra na go yo gore no tshe ga bana ta go go ome
2: ye
1: ka khoboi to se tseko kubisa na khono ka go tloa mo oa di khae ka go di khaji ba ka re khodo te ko a
0: se sa sa ra khono
1: sa sa ra khodo
2: sa am ka khoboi te be yim ka
1: sa sa ra khono pere a go yo khere na khono am ri mo khoma ga de man jan ke khae
0: nwa mo go mo bona kwa kala mo go mo kamka ka re ma khae gore ke o mo tloa pe nge
1: kare
0: o shuka mkha kare go
1: shuka si o go be shuka ba tani sa tsa bo ro ha be le tsao yi kwa da kha tsi ya kha kare be
0: yi kare
1: a ba dai tro go go re da go no o e tao ka go bo tao ka go bo o e a dui ba tola dui ki ka e ya ba si go sha we go ka ba ja kwa i go bo tsi ya ba
0: okay tsao ba teko
1: tsao mo ga teko mo a be si sha we sha ta go di dat di kwa da o wa fa ta di sha wot ta kwa ko ya kara go ta go da to wa go gari da go do bere ab ka o bo to wa go eta go do ta o yo tso ba ta ba go do a e ya ba go iko tse ta go ta o si ta ba go do bere gwe go do a go tswa ba a ja
0: di ga

ko 6 and 5 tax mo ne tezi ngek ra xwan ak ci kam firi xamne tezi demo e ya xwan go programme ci ko xeri sa wati san mot wieta mete hem yen ire amate kwa chams ka tout ce ko hutan am chums ce ka ce ku ce tsara wa tante ya ce grin ti ko mate ko ne radio ke chamte an ka kote maka tsara ku khama da ta kwa hats au muzi u aninza swe ze ti ya ce grin am chums ce kam ko ne an ze te pas na ko an ta ti te uta ko ne atsam te tank ezi swe ze ki te ko ma ko khati radio zinge ate kore te chams ki ta program ki an ze ti ya ce grin ti ko mate bori khavana ti an ka gongo ke khosiyo ka tens na go paraf ni stense u tim koma na akhirika ngo numero hem 35 ta azi bori ko khositense program ki te ke krente kom ta te radio nerten 7 o ni fm ki kona ni program te an ka te bori ko khosite an ka kota tenu program si wxere ki te ya faham tot un karaha ya khoti Christina sotit te ay ta ti kam zika khavana khati ay kwa gom

nta ya tu tu ya kani ka nka wo se ka nga ya tu mali bongo singe ngatui ke kani ka nta fak bun tu gita ngi mali ngatui dri kau dri angi kong kong ka siwa ina half persen di ki kong ka tsuwa ngi tsu kwa mak udu tsuwa tu mali sing ngatui ya kwa ng ke kau dri angi tsuwa ngi tsa sa tu wau ke kong ta ke mali bongo ka ngi ski kama frak mo tere ki ya kani kuna kuna kili ka frak mo tere sing to tsing ngi tsu gita ya sa i chung kwe ki tiga ya tan tuwa kani ka bunga sing melvel kuna ge tu gitang ke johannes berre ku kuna ye atu tu ge du kang ko le ge ko ka wa chika nga johannes berre metro ra ti ge ran va ter nga sing ge tu gitar ko chi ge ning ge ko nda bunga sing ta ge ka tro tu mo ge nu sing kang ko tro e du ti ni su tro jala ki ku chi ka ko nda nu si ji ge ko kang he du ku le ge ko ta kang he si ta na ngo chi ko he ga e de ga li ni ng ke du teng gi sing he gu ma gu ya gu ga u no chu wa ti u se ka nga khali thama ko bu nga sing jos nel ge chu ge de ti sa tu ke ka wa chi u se ka ngo sing ge ngo sing ku la problem ka ta ngo jala u du pe pi sing u ga u nga hana gu ge hanas ber ku na ngi fa si ke sangya kham sa ugin mole ka ang hewa sinisi mole ka wa japan ki dak dak ka ang kicha dum ko akhren ka ang ka sa hang ge chu ke ka tun tak dai sin de kulakra kha ki kani kan mole ka ang wa japan ga ki narita ki di la kuna tokyo ko ga ga nai cha kin thama ko ge dri onor ti insist tak mali mitre ula ga firin tu na ka chin ge chi ba destra ki tokyo kan kuna ka wa chi sa sang upati sing ki transpora sanga dugu tang ta wa chi ga sang gira kam sung wala firin tinda ki dri onar tin ya khamal metre ki kula ki october 2013 tin ko risha kung mi wa yini ge fam kula kama tiyum sang kung sung skfm

Twitter amakwa exka FMK bambaraha hukeke kwena di marats berahu bore shara maatirama. Madlanga komisi he polisa aki ewa gubis misi kom norvesi koma Suleiman Karim a ama komisi ik eikin si da tinta masi yanatakima. Advokati Adila Hasim nga da sini komisi ek einja kuntwa musupin hana ak eikisi etan se no Karim si ya he kumwa tengo ama chaat eta am karima kwene nga da tama. Hasim nga da sini Karim go hana dango karati ama go tuye cho kwe hankuro di kisi yu ama sesa kumu tin acho kwena mi sini ima che hacha tenu nga no komisi ek eiki ima stebe tama. Ama karima kwe kwa ngo 3 Augustus iki kwe chao da di hana u

Xka FM 107 ngeke nekare game tsamtsa bitinga ngeke gicamtsa ke wala khamtsa ake twi camtsa ke harmonita game tsa game tsa fitinga ngeke pure vibe camtsa ke obotle ba ko camtsa ke tara ngena tsa ke qala camtsa mo Friday ga ya camtsa ake 14 August studies in sin tuna tsa ke Friday ga ya qala camtsa mo imsa timbo ya yaqiqwa ya qamya minqabo livonse ni tiro ni qala camtsa ke maqhati ti ay ate wa ke wala khamtsa ake tui dia tak mesti sakau sih kanak Raymond Kumbo at ikam sih kalau kamu semua stadium main apa program mesti sakau sih kanak kuat tahu kaya mesti timbo mesti sa ke tui mesti sama sama menit dengan ikhya kui dalam mungkin kalau kamu semua ke kuman kita kui sih nampak wala kita ni alang kacau mesti sih kalau kamu semua mesti program kacau mesti kaya kui firir mesti sa kamu sama sama tengah tuin waktu lagi kui dalam mesti umum mesti program ati wajib firir kalau kita sih kamu kui ya sama sama borikum ya wam sih firir ati wajib sisir kalau kamu semua kui sih na konham sarim sa pasim sa sungkum sa hula ngay kem sa angay kawisi si kay ikan sa lam sam sa ngay kawisi si kay tuam sam sa ngay kawisi si kay tuam sa takam sa apang ngaw kam sa ding na kawisi kan doa ikala kem sa kwan kwan kawam sa kong suma kala ya freda kaya kam sa rim sa pasim sa sung ngay kay kem sa titi mo ay mani ang kong karam sa kong kong kong kem sa wala itani agam kam wait kam sa sagi kawisi kan kong kong sa awag dumam sa sung lan zalam sa taasang sa gorsang ngay kay kay sa kam o kong kong sa wala kong kong sa pasim sa sung ngay kay tong ka sa go ke ke na wi ke atang wa gem sa teni pasim teng hai ke a ga wan ga msa ke ati wa ge so na kha ram sa sim sa na wi ke ti ka kok kok wa sa pasim sa pala pala cha sa jala ka cha tom sa go sing ke sa juma a thui ya a sa to go ka la go ge sa ka ma ha ga to ka go ko sa na sing ke ka ma juma an ya cha wa ati wa ge cha ma cha sa a ke so na da ga wisa na kwa ngam tsari mtsa titi ya dum ka tsoka wisa mtsa kwa a khangwa tala kam tsumi a kham tsa dikem sa fare da ga e tsisi ke kam tsa ngam ga wisa na ka da stadium mai a program tsa sikga sa to mtsa ngam mtsa program ke tsan da khangwa ka wisi ke e kam pasi mtsa sing kala kham ka ka wisi ke pasi kam tsa dingo ngsing tsa mani a khama ka wisi ga na ka ya khama kham ka tala kam tsumai da mtsa ki tarang ngin do ga ge kam tsa a kham tsa dikem buya we now just at again looks at some sa ki titi magal gum kamu ki atam sa ki twi kam sa ki tin monita ki chimoi

Kiseng a chikri ko adama ka chia gi susumuku ta anga ti te tema ka chikri adam sa ta kama ta akhangwa ka wisi gina pasim sa sing om sa to to kai uchi wisi si ke ikam sa ngho to chi gisi ke im sa thwa kham khamo ko im sa thwa ng ke ke ikau ngwa chi jela som sa tuta nisi ke ikau ngwa chi jela sing ke ipasim sa ma karekhi om hai ke ke kala ke im sa segala seri duma ka mpasim sa ngai ke im sa akuli ka ka wisi gana taka wa chi ke ikanga chinjim sa thwa sara ke kwisi kala asing ta ke an khuli ta wa ta duma ama da ke tsa thu sara ke tsa kala asing to ke wisi kana sa fu kan ko ke kana tsimu sim tsa sa ke ka tsi am tsa ya ke dawa e a tsuna kan ke dawa e a tsuna mana e dawa a tsuna ka wisi kana am tsa sara ke ho kana kana tsimu sim ka tsala am tsa kana tsimu sim ka kam tsa am tsa sa an hi ke tsi jala sama ka tita ka wisi kana tsam kana tsimu sim sa tsoa a ke ne kana xaxanga nacimisisi yakhwami kanacimisisi yaqhimika nacimisisi yaqhomi ndakanqama wamsi atungxikanqa ndamar kanqa ngugiya athing ka e atutwa xhamsika asingxika wisikanatakini cikang kathin giyami okathin takwinqami ndakayakanacimisisi anisica yaxoka ke mtsimaki uxhoko mtsimaki xhina mtsimaki bhanga dagana cimisisi kokana walosisi okuya kwinqami dagana cimisisi anisica yaxoka ke mtsimaki uxhoko mtsimaki xhina mtsimaki bhanga dagana cimisisi kokana walosisi okuya

0: Ta kausi kandoa kangwa pasi asing hiu wa pasi atoto o chiusi ke atu at anoda hatu to kulitka kausi ke anoto hikang wati jalasang ke chiusi ke asau chiusi ke asang lam sa sakim sa titi mga kat kom sa wala sa tadi ko si dahan arim mo kumuta ang program ke kalat kam sumi lam sa sam sa kita rin ngin doa he DJ Danzo at kam sa ke mino wam sa kita rin sa sam sa education program at kam sa ke studio man ke kalat kam sumi Friday kaya kam sa ke 14 Ochus studies in Sindona Kalat Kamchum Sigamatka, a Walla Kamchig Dream, Sakaduitan, Akam Kam, no, and Saproham Atioki, Tita Kamcha, Aki Firi, him to some Firi, Kalat Kamchum, excuse him, or not in Siva, again, Mino, or DJ Danzo at Kamcha.
1: The power of music.

0: Exka FM 107 ngxenye nigerage mtsamtsa gitara ncendo ke gicamtsa ke STC as a MT gicamtsa mtsa gitara ncendo wa born to win ma born to win mathi basi mtsa sinqweke usiyana khamtsa ke kawathi ke ikaqhanqeka ke ma kitsica ina khatsike atsigqa mikhunqi ina khatsike maqhoto ina khatsike maqhama kawatsike kamatsigqa goya gayana ngqomi tsigqa gayala wamtsa kitara ncindo wamtsa sa KMT asa nesti sigi tsamtsa ke qala tsamtsumeke maki tsigqa gayala wamtsa kitara ncindo la kawisana ka tsamtsa deki qala ke mtsa 30 makya ngqo e aqha miqhamo ke tsaka kawisana mtsa tsamtsa wanda awamtsa singqi ke ke ina khatsi mtsa gayala kawatsike mtsa aqhama mtsa tsike mtsa kona o mtsa singqi kawisana deki mtsa gayala kawisi si kai mtsa tsoto kawisi ke mtsa tsoto khama kawisi ke hikang mtsa a araka ina khatsi ke mtsa gao khali ina khatsi ke hikang mtsa asing mtsa sa ke kawisi kana tani kala ke tsam tsuma mtsa tswa khango tsai anang kai kana tsam si si wala wisi si pasi mtsa sing ke ke mtsa ga tsijala sing ke ka wa mtsa sa ke tsam kai tsala mtsa ke kana tsam si ke mtsa tswa se ke ke ne tsika a singa nwi kaki ni gande ya ekata chika ya kwa tuisa gande kata chika ya ngulitawa gande kata chika ya kwa kama na kawisa na kama chalika na chumu sisi uholo sisi msa kwa sengka kisi kwa mwiki angkoto wafuka chika awana ya angkika kini makata akwa ingwa chika wana ya chika wana ya kana chumu sisi akwa ingwa ya sengka kini akwa walila chika wiki chika wiha katoa chika angkwa toa ya kawari kawisi kana ha ke ne ti tsong ti ya ya kawo ti ke itsa ti sa go itsa tso a singa wisi kana ka ujala ta maitsa a sing de ni kolo ti ka ya wa a sing de ni kolo ti itsa kai ta kawisi kana ka tsa tso a tong a wa kawisi ke ke khali monwi ka tsa ke problema o ka o ta ti wisi si tso a jala khama khwe kawisi kana wa a nga te ke ti ke pa si a ujala ta chisi kana kantena chika ka chisi kitena chiuka ka khikha mo kitena chia titena ka hosi kitena chia wolando an ka ki apasi asing hi ka ki anhotu chike kan khama van hotu chike kan jala da chisi kana khamjari msa tsa singe ina khachi ka e wa ma a chuki chwa chi monwi ka e gya dong he a ki hotu a chiki khoi khmai khoi jala da mar ke awana ka asing ke ni ka awana chi khmai cha khangu ka awana chi khmai cha khangu tsoe ne gandi a chi ke a awana u chi ke asing ka a tsoa a tsoa sing u chi asing a tsoa na u chi tsa i cha khangu ka da mar ke a ne ko na ang o ne ko na singa ka ng de ke sing te ni wa chi ke asing ya ng chi da am ja sa re ka e asing of asing chi khangu a ge khoto chi khangu ng de di a ge ne chi ka no ka ka hi de ke ado ho ki tsiga no ado ho ki panga tsana o ado ho ki panga tsike he wa problema tsike wa qula ke te tindo ha ya sing ya tsung fa sang ya si ya sing ya ya a wa kharapo ka sa de ki ka wa tsike ya tsam tsike tsa do ho a ki a wa vita ya e tsa tsopa sim tsam tsam tsa khama ke usa na kanga na tsum sim tsa sa re tsung kwa a tsala sim tsa tsua ka a wona tsi tsung ya a singa he ya ya ge tsia ya ngulu tawa kaya ngulita wakana kang asinga ta yakona ti wakana ka asinga ta yakona akang da kaya hatusa ngawa kanga bitra ya wan kaya hatusa ya tusa ujala ka usena kaya hatusa ya tusa okama ka usena daga e he awana ya he ya ngulita wachigisi wa tsoa tusa chigisi asinga hiti gini gandhi ya chiki ya sika tsoa ya ugandhi chiki ya ngulita wa da gandhi chiki ya tsoa tusa ya da chinga kang ya kuna wa da mtasaki kaya titi ya mtasanti tkongi ya asi mtasanti tkongi he ang hum sa sinti tsamni ya pla kan ng ka kem sa ki tsang sa ki ngum kulam sa ki tsang kulam sa ki sing kula wan chiu sikan do kang a kalam sa de kem sa tsoa sing kai kan ka chi gi sing kem sa wan ob sa sinti ki sing gi ni a ka tu si e wa ka khama si e ti kan a kalam sa de kem sa tsoa si ti tsamni ke dite ya e ya nguli tao wam sa sa da ki chiu sikan ka he a si ya ti tsamni o ka wa chi malini ma ka e a dui he a chi gi a chi malini ma ko i mal ka a chi malini ma ke a dui a chi gi a ra ka ka ko i malini ma ke he dui a chi gi a ta a sing ke ni a tsong he a mani kwa wa chi ka e ta chi gi a ma ka ra ka tsong na mani kwa wa chi ka chi gi o ka ma ka tsi wan ti tin wa ya ku a sa chi na ti tin a sing a chi na a sing ke ka wa chi ke hi tsoa problema ke a gani o a ful ka de ka tsoa chi ka khula ta ma ka wa chi ka problema kai ha si anwi a order ti khona ke tswa a ntse gising ti tole gising a tswa ni si
1: Criminal, I'm just like if I read the right something, I'm coming down to Bronx.

kamsake mama wamzamuse mncando mzesake qala cumhlobola qhamsedeke drink cumhlobeke fierta kamonedeke chimboke kuman ncumzedeke aqhume qhamwe qakethi ke saqo akha ngoqhile qala cumke namtsasa dakabisika aqhamsake qala ke uqa aqwa ncumsa oka qonta akha ngoncumsa qala mtsedeke mtsapasi mtsasi ugawisisi neke wa kanzala se wamtsasa dake ke mtsaconchi kake ngoncumsi qwa eh akha ngoncuncama uthi qwa eh aqiya plati qwa eh aqiya aqesi uthi qwa eh yaqe bona singxewa aqwenxeke ke ncumsi qhonwa yang anoda kha jumqo anoda kha yakwasa jumqo atisa kithi jumqo angcawaya dakawisika nakaqheke mtsapasi mtsasing omtsa aqhe mtsa okweke mtsa akwenxathi chonqe mtsa lungisa kakithike hekang aqwa aqwa chike a christian qothi uthike akuqothi pasanqi ke kawisika ndwa kang aqhamncawa dakawisika nakang akunqawa kawisika nakang acala qhama tikhoya e he asa of asinga yakwa atutuka sathi chonqa tutuka aguthi chonqa sing keke ang au chigana ki ka kama ka au chike ki ka jela ka chawi sigi chiwi sigi ke ati o kwai ya sekala chigi sin tsasa de ki konakang angnati ta marka e ati sati tsasa ni ka wa chigana kang ki o ka khonqeti ke mukutisa tisake ka chigya ka ngalong sati saka nga wa kama tsaki ka wisi sigi e he kang asingqhiya nqothi chonqi ang asingqele nqothi chonqi akhwasa qhamaya dakawisika nokanga wa qala cemke mtsacconchi mtsima mtsao dakawisika naga akhama mtsima mtsao dakawisika na atuwa mtsa dakawisika naga mtsa aqhuma hi akhangoqe qhuma aqhuma qala cemke mtsapasi mtsasing ukeke kachiwisika hi mtsangulita buka kachiwisika mtsacothisa aqhaya mtsata ke tsiga he amtsa singqoka usika no tsiga he kang mtsa aqqoka utsiga amtsa aqqoka mtsa tsoa asingqoka usika no mtsa tsoa ngike ke mtsa mane oha da tsiga na adzala amtsa sara ke ka qom sergi ka e kana ka kana wala usisi owa kona singti owa kona sati qhingi owa kona ka unqa ti qhingi mtsa sari qhingoya a tsela amtsa ka qhaya mtsa te ke mtsa pasi mtsa singhi ka usisi ka no mtsa pasi mtsa tutu khamsing o mtsa tutu gu tsiga e ka hang dumakang sa akhaya nga sa pala pala nga sa dumakang sa pangan nga chika ikang sa angwa tu chika nga sa akhaya nga sa nga sa akhaya sa chonchi sa manya wa ta amakara kasi ta makawa chika yung kwa asing tawa chi amutu a chinchi chika na akhaya nga nga chi nga nga ta pasa chinga nga sa nga sa nga sa nga sa nga kaki ka e a nga atu da tuisa tawa chi tsige asing koya akona akama of akona singa of akona guka ta makawa tsike kanga tsalamsa o kawa tsike gamsa de mtsa pasim tsa singi ka wisi gandwa ke kana tsamu sisi o kana wala usisi tsiwisi kana kanga akwasa mtsa usisi kana akram tsa tsiwisi kana akram tsa deki mtsa singi ke ke kawa tsige he tsam khunki u go tsho khunga u go ta pasa angi ke ke amana wa ta ka wisi kana ajala khama bana mtsa sa deki ka khaim tsa de mtsa tsongi ke ke tsuma ngamthi khandwa yang a anoda kha yakwasa duma ang adwita gza nga duma adwita gza akama duma adwita gza akanwa ta atisaya ta adu ya kwasa atisaya ta ya kha atisaya ta ya konga atisaya ta ya kala ta ki chi ya sing e uchi ya kisa e ta ang ri digi ne problema ya khona ang uchi ka masata ka problema ta ma pasimon wa ali ka usi ka magriya ko wa ko e ima ful ka ki ka wa fela kha ma ko ima ful ka ki ka wa kajala wan ka gham sa gimsa pasi mtsa tsua kuna ga ka wisi sika e kang wa tsiki e kang tsua mtsa tsua ta kala nga ta sing u ka wisi na fatala nga ta nisi tsiwi sika e kang a o ta maki atu tuwa sing e ka fatu tuwa sa tsua ka anong deki ni problema ya ki kama tsi tsua ya e hi maki sa tsiki wa ki kama tsi tsua e hi maki singa tsiki ta mimo ni wa ngo zela tsika e wa o kwe ki a gham sa deki ka e asa tsi o ke asing tsika na tsumusi sa afu kisi muku saga tin tin da ke aqo ti saka ya aqo ngi ke ke ama kamanya jela aqo sa ati ke da ga ki ke ka fang sa ati da ka ngu ka aqo ngi ke ke ni ke kya problema ya e hi ngam kha ti tsona ke ya ta ma anqa ka da ngi ki saka da ga ka ngu ka msa sini ke wa tsiki kang itani kang ki tia problema ti u ka tene wa tsiki kang ki wa tsia te tsa ke khona u ka wa tsiki hi ka ngu kha ti tsona ka tsa ya tsa sin ho anga ke ka tsoa tsia tsi jaga nga tsoa a respect tsi tsono a tsoa sing hiti tsono a tsoa a gu tutu ka gu tsi tsono tsi tsona a full khamo ko tsi ga no ke tsi ya ke sa o tlo ke ke kama o tsi ya sing tsoka
ya nkhamukwe ka ka wotsiki e ka nga nqo khamukwe ka tsaya ki khui ta ka tsaya ki ti ta ka usika no kang wotsiki e tso wotsiki ti jela sing tam ta sa ki um sa sing hi tsiki kang um sa nqo to um sa sing hi ki ka usisi ka e e qala ka e tsiki akho ya tswa a guli ka ta u jela tsiki akho ya tswa a guli ka ta u toa ta ka e a tswa u jela ka mjuma a khama tsa ki tsika mjuma u toa tsa ki tsika a tswa nge ke duma a se ke tsika ta go mo tsa tshoya e ya ke khang wa tsike tsi tshoya nna mo tsike he a tswa nge ya ya tshoa go tam go yo ka go nng go ta ma a tsike a sin ka a si go ta khang go nna tsi tshoa nge ke tsike he ya nge ta ya sin a ta tsona fa sa no a tswa le lao ta ke ne tsi tshoa tswa nge tsi ma a tlhoka a kwa ya sin a ta mo qali tama have ya qala awa singa ta tsuma qo tsi tswa di uita akang nwa ke tsuma qo tsi tswa di uita atisa ke tsi ga ntsa sing ke ke tsi tswa nwa ma ngwe ke nwa wana tama a tswa nwe ke ke tsi tswa ema ya ma tsi ge ya o e tsi ge ha qai o tsi ge ke panga o tsi ge ya ngo ya ngo khama ma o kolete tama tsi ge a ga sing tswa go fa a qama qo ga ngwe ka bona ta kwa tsuma a tswa tuto a to a go nwa tama a e qanga tsi tswa tsi tsona a tswa nge ke nna a nge se tsa wana ke khonwe ta tsi tsona yang a tsa ti sa khosa ta ha khosa o tsi tsona a tsa sing de ke ni tsi tsona a si ngwa ta a tswa le la ke tsi ke ya ya ya khonqwa o tsi ya ya tennis e khonqwa o tsi ke ya ya ya ya willinga a tsa o tsi ke ya tsinga tsa ya ta a kona sing ka ta a tswa le ka ta ma nge se ke a tsa wana ta tsi tsona yang di de tsi tsa ho ya yang di le tsi tsa khosa mja go sege gini a tsa wona tshweta a tisha wa zona di tshwe da a apla tege a singa ke ka tswa tshike ya tshitsela sena maki a sia o a ngwe ka singa ke ga usika ndo nge sike a tsa wona tshitswa ya tshitse o tshitswa ke ya makalo ya e ya kwa wa qinika e ya to tshoka tege e ya tshitswa wona tshitswana tshitswana a gxe a o ya tisha ke ke ne tshike e ma amani amani nya o tshike ma amani ya wa ya jela nga o ya tisa ke mali ka ya ka boma ke mo ku khama kona ka wa tumsi ta mari ha tisa ka ke vi bongo ka e he wa ka boma ta ka u sia na ka a sing de ke ka wa tsi ke tso ka tso pa si wan tanga na bo tsa ko e a dia ta ka u sia na a sing u de ke ne tsi tsono tso tu tu a tisa va tso tu tu go va tso tu tu kho sa ta ma ka wa tsi ke he kang a ke tsa tsi tsono he ya kona kwe ka wa tsi ke kang a ke ka u no tsi tsono he ya kona a kwe ta tshisika ndo ang ndeke mtsa pasi mtsa tutu sing kankui ke he mtsa hana o mtsa tutu qi kankui ke he kang mtsa akri mtsa akui o mtsa apanga kala akri tsia na kala sintsa na juma ko na a tswa ke ke tsiki a ke qi kang dui ta tsik de a kama ta mtsa sing ke u sana banga ka e he wa ka jala sa tsiko ko na sintsi tswa na tswa nge ti tswana ke ya tsiki he ge a tswa ta a sitsi tswana ta ga wa tsiki a sitsi tswana na juma tsi tswana tsi de a tsa ke ke kankui ke age tsaya ya tsiga ko nne a ke tsige he ka khonqo tsiga khanqa ya ke tsige ka khonqo ta a dui ta wa ne tsiga tsa wa dui ta wa ka mo tsa tsa de mtsimo tsi tsweti tsige bui ta mtsimo la tsi tsweki sim tsimo la tsi tswe e kona ke khami ta mar a sinka wa tsa go nne ke tengini ka wa tsige ka nga ke khangu nne tsi tsona o a ke playa tsi tsona o a tsa hui a ke mo go khetse ka tene go nwa ya tsoa a tene o a ke go e a ngoto te tsige a sing tloka o fa full qoka ke ni tsi tsona tso tu khosa ta maka wa tsige a ke sing he ya tsi tsona ke fistan khama o ya kone ke guka tsi a ke sing qwa he a ke gukoya ya tsili kona guka wa tsili kona a khamka ta ka wa tsika no ka ntwa wa tsike ya khamo ka tso tsike he ka ntsela ta tsa pa sim tsa sing ka wisi ka no o toa tsige sing nei kulite ma mtsa a sing a tsige sing kulwa mtsa ga khamo tsige sing ta a o a qai ta tsiwisi ka ndawa o kwetsi ntsatse o fa kwetsi nghi kamane kwa o tsa kamane ya khonkwa ta ga tsongona singa ya mwa qalika ngeke ke duma ka watsike ka nga tsa ka ke problema o duma ka watsike ka a tetsa a ke khola ke u sana ka mtsa sare ke ka wa mtsa pa simtsa tutu qhi mtsa tsinkwe ke qala mtsa ko mtsa tutu qhi mtsa tsinkwe ke qala ke mtsa qhi mtsa ke tere ncindo mtsa sa ke qhumu ncindo ke wala du ka nga qhamtsa ke tre qhamtsa ke ne ke fyerta khamani ka qhamtsa ke ke case a qhamtsa ke a wana love you mtsa ke tere ncindo ke mtsa qhumu ncindo tlomi ka ebi fikti kala mtsa ka qhamtsa ye khoro ke mtsa tsinga mtsa wala qhamtsa ke firi mtsa sa mtsa firi ncindo ke qhuthale le khwela ke qala qhamtsa ke ke case a qhamtsa ke ya sa qhamtsa ke a wana love you.

Kametse sika 4 ire tlamoga exka FMG bori e swere matra ti Thompson Norem faifu ka go kwa Piket Berg ke Weskap o ka go iku ke mo ding tswa shasha de stora a kwa go tsa ding tswa bodisha na nna ding khwe kwa mboronga ka ding tswa stora se ke tsana ti ta go stora sho ka a o sho ka kha shu o tin khwe na nna ti ke ena tswe gao ta khuno ana o ai ho di a ana o ka khuwe ding no amburuga khwe ka o ka tswi khama tsheye ding stora ai ma a ka o tsham ngo ka te king am khu ka botra sasa ji siri a no shelfo ne te dune ko tre kwa ding no stora ai ma we o ti ta ko polisha na ki ko nga ding no ngo tsuri khwe kwa si ko ho tu jing ri wa o kong da ke ke e ko ho i tim nen bung ga nan a yong ko ti na wes ka pu si om am vel de ke se an e si em kya kya ren ki an a win na ti ngo si de veta ho fu an ta he e go go drona jawe a kya kya ren ki ngo i a ta shell no impact africa ko na yo ndax 14 so ka nyama hi e si kwe karati hofu am no nga kona si ka tsantia kuri nyama hi hofu ke kai ka kui kono se ku khanyo khata avelekes ani jame ja gyaute gwengri atam yema te na te ma kompunga na Ricky Stone na manga te a hofu atal nga khata no shell ne impact africa te atleti khabana khana tsuko ngu yao dorona tano ena tsuko garata te khata nyam karako manga te wo manda khona akwana ka se koro khati kwa go anshu ku disiete di tama kha dosan ve akwana se ka shell khabana kha tunga jiki a siye de kya kya re oka khana ngu yi adorona yao ten wa go ve khabana ngwe tsaino 15 ko de tsu a fal dam ki ngo ke kwa gore go itete a ane jamma tsantse u sha gore o mahumuti e vie ke shonya tsu a fal dam ki ngo ke kwa gore go itete a ane jamma tsantse u sha gore o mahumuti e vie ke shonya

gira tuwe tsakali mali ngawe ke cellphone hun te tuwe ka unawa stola ka o kan he ka kolema nga gige bial plisan he plisa chik gige tuwe ngaya kola ka unke tsan tsasi aga kunan kwa he gige ga bunga ayin kolema nga gige un uweska po kuna ka he agia kam kam kwa isan uwe valda kas ayin gani kunan ke kan he sing gige tuwe hana chikang ke hofu klik-klik giga kham sun u ulan ayak gani kunan ke kang hiti giga wasel empak Afrika ayak gani kunan ke kaw yang ke atuwar sin fiartin ayak gani kunan diwi ka kham sun u chikang ke kaw ayak chon gani kunan ka ang hiti giga ng hofu ayak gani kunan ka sin gietro gul kama gul kan jayan chasi kunan ka ang hiti giga ngu kunisan valdokas ayak gani kunan bunga ayo okoy hana kaun chik digya wa Rokistan kang hiya khawit tamni chik digya ngu kuya chikan ke sal ke NPAC Africa ayo gani kunan komisala kang hesitene diwi gya kamsu magu gye un kang ngawa chikan ki gangan. Kan ngawshi kang he chik digya wa ya kungu gani kunan chik digya kuya ngol ngang ay tumina kaun diwi ng sing kam kam goy sung u kanu ai jehi ng he khawi tamni si gya to un ang ngawai ka ngang ki chigang aga ngawshi kang hiti ni gya khamso ka aga tisang aga chon ngang ka hiti ni chigda gya ngang kwe kundishan. Wato aya 15 ke fal dam aya gani kuna ka sing aga khamso wa veki yang a chon ngang ka ang he ngole ngang aga ngawi uwa ka chigda gya toge ngalo kama kwen kang aga krisi ngalim ngang sing aga khamso ta ke dan aga ngau ngawake kaliko kang kang hechik de gen ngwe kali u gani kuna kwa hechik de gya wan mental marin aya kuna ke tenesval aya gani kuna ke free stati de gita yu kawa kamako u kang aga kisin kamsang aga ngau shi sigya ngung hede watu ng aklik lecha kang he sang agya sang uwa kana aga gani kuna ke kom aya chong ng yi ng he gya uwa ngoli ng ki giga sang u ulan kak de giga chung agya ngung hiyata ke ya firi ke gani kuna chik de giawa khautin aya kuna ke faldam ka ang hei khawitam ni de gie ng gani kuna agia kam un a kam ng ngawi ko magi ka ngamu gi ng kam sun u ti ka ang aga gani kuna kale ma ngang sing giang ng ya ta ke kang aga kisi kan chik de gie chukik ka u sing aga gie da chukik ng shuya kom ya ng aya kuna ng diwi ng gie o jala ua gani kuna kwa ng chang hum ay fasin Ferkisan komisi kang he atik de gya gani kunan de gya wa sambia aya kunan he agya kamsu u stem aga gani kunan mugu giga ngun ya uan ngole ngun aga chongan gani aga ngawshi kang he tene gya nakam chik de gya chukin ngun kang he aga kaw kak tang gya o presidente hun ngawa ke parlamen ay liye de hun ke chik de gya rati ayi gani kunan kang he hangula asi chik de gya chukin un an ngawan vikoma ka onchik de gya ferkisen ay gani kuna gya ngun ya ta ki khamsung ki chigan ag gani kunan ki kwang he khawit tamani stem hun ag gani kuna de gya ngho kun sa uan yi ng he gya o komisi ag gani kuna gya o kuya gani kuna kwan ta ki wala ya firin tu na chon ng yi atin diw da gya khamsung u chigan ag gani kunan manda ka kam ka ka krisi chig de gya chun ngun ya o ka ag gani kuna kwan ka ang he chig de gya ngho kun sa uwa stem aga gani kunan wam chang hum yi ng hiya firiri ay fasiri gam cha wala diwi chik de gya wa fai firi kham cha diwi de gya sam chang hum ki SKFM

ekska FM 107 xinxeke nehera ke mntu ezamtsha kitara ncindi oke ke camtsha ke wola xamtsha ndike firi camtsha ke 16 minute ke thimbo ey msesamtsha ngxumunita ngenceya ke wafiriri wehe ke yaqunthalete ke khwedam kwixala camncumay qumuncincumke ke frida kancuncuma ixhamtsha ke xala wati 14 de orhesistorisensizintona ke frida kancuncumi namtsasinge msa cumtsha aqawa amtsha axhamtsha ke msaqawa umtsha nabe ke xatshwa nqike axhamtsha ke cumara amtsasinge msa camhandwa amtsathi ce acamsinge msa xa cumsinge msa axhamtsha msasareke nabe ke wacama e msasa umtsha palapala caa mtsacamkisi ngiyaxhamtsha ke msafike tswanqa ndakhawisenokamfashi mtsatrosi qala xhamuko ke nenzi ke msa o mtsancike ke msa fike tswanqa msa kwamaxhamakhwe ndamtsa ndiyacama e etane aqhwace yaxhamtsha ke ke msa asa acamando msa asa xawola nangqi mtshimakang mtsa athica mtshimakang mtsa palapala caa mtsacamsi yaqhawa tsacamsinga e yamtsacea outdoor tsigisinga na outdoor tsigisinga ram kala mtsasinga ke kausia ndo ko e mtsacwa he asekala tsi mtsasinga ke mtsasekala tsi kala da duma mtsawasinga itsinga ndo ta ke ko e mtsake ngoto ka ko e mtsake tsinxaka ke a mtsapasinga tuto ko kanwaka tuto ko tsamsinga da mtsangi sintsika da tsiwale ka mtsake sintsika da tsi tsamsinga da kausia na ngoto ke mtsapasinga mtsako sintsika na mtsako sintsika na mtsako singa mtsako ngaita ke nika na tsamusi o kana hola usisi tsike e ya kanga o tsike e ke a kwa moka o tsike a khango ka tsewa a pasi a tuto sing ngaika ke tsike mo ngoto o tsike ma tong khango o tsike ma tong khaya o tsike ma tong pangai da ka ngosi awa mtsa tuto sing ka usika na ngai tsike e kang mtsa a ti kwa ngai tsike kang mtsa kwa ngati ke kamtsa bani kora kala ke mtsa sa le tshisi ke mtsa khoi kongole kamtsa ke driri ati tshike tshimbo ya mtsa ke saka usena ke mtsa khoi ngao ya wa mtsa tswa kona sing tshikhondwa mtsa tswa kona sa tshikhondwa e a qa mtsa ke tshikanwa ya qa ngao khama kho mtsa ra mtsa sa ke tshika ka nqana qwa tshike mtsa sa ke na tsimusi ka wa zokuqo uka wa zokuthi uka wa tshike e ka nqana qwa tshike ya u ta duita tshika u ta duita tshike mtsa sa ta ke o mtsa tuto khama sing tshike e a wana ka mo vi ko ma tshimtsa sinda ke a wana ka ta huzalaka ta juma kai ka gola juma atana kwa mara juma tani dite tana wana chi me kai atana adui ya khabriki ka usha no wa kang sa singko ki ka tigem sa singo tigem sa wana sa pasim sa jei simbo nam chi wana chi nam sa jei ri garandwa ya him sa tu tu asingka la sa jei simbo nam chi wana ki ni ka ngusi ema ki wana ka ngasi ema ki wana ta tigi ka mo kwa ka e o tigi mo zala kwa ka e ta pasi madang hujiwa o to tigi ka pasi madang hujiwa o matsamitseke kitsinga mutsopasi mangwa qali kausisi ka mutsopasi matsanga kausisi no mutsopasi makona qanga kausisi no mutsopasi makona qa kausisi ka kanong de ke tsikandwa kang a tsam sa tsikana kang tsalam sa ke kam sa kona singa hi tswa u jela kam sa kona singa hi tswa to tsika tsigi singa ya tsalam sa kom sa tu tsigi singa ya pa sem sa sa kham sa kam sa khosa ko yang ri ke tsinga hi tswa wa re kausisi na hi tsa kona singa hi tswa panga ka jela tsamane wa ta sing ri tsigi singa ka e kampasim so toram sekitar ngindo am sasaki kala kam cuma ya tigam sawa mandate ka cam sagi just umjolo am sekitar ngan am sasaki kala kam am sasing ka gim sa kuman yam sa program sa cek dawala kam sagi fefir am sasam sa buri kum miya tang ki fefi atiwa ki sisiri kam so sing hi tiu sisi kan do am sasang hi tiu sisi kan do kum sing kam sing ka wisi kan ki kam kwa tige hi kala asing ka kala asa kamar ang hi kaya aman ya wa misenge ke kama ne ho ta jala khama kama ne wa ta apasi khama tsisika na ng da ke mtsa ujala ka usisi ke kala ka apasi mtsa ujala ka usisi ke kala ka apanga mtsa ta apasi mtsa singe ke ne mtsa o ka usika ndo ni kama ne khon kwa mtsa kama ne jala e kama na to e kama na tsumai ta tsisika a ngoto a ngoto ngoka ke kanye ya ngoto ngoke umle ra ngoto ngoke ke maneri ya e yangwa ya jala sing a tswa ngwa o kwa tswa ngwa a khangwe tsi da pasi a sing khama tsika ka jala sing sing ng khangwe tsi e kang to wa tsi kang jala tsi sing no kang a wa ng ka he kang ka khangwe tsi da pasi a sing khama tsika ka jala sing sing ng khangwe tsi e kang to wa tsi kang jala tsi sing no kang a wa ng ka he kang ka

xka FM 107 ngine gere game tsamtsa go dinga itara ncindo ke tsamtsa ke if some was a sound awamtsa ke itara ncindo mtsa ke qala tsimpho go la gqom qhamo re tsamtsa ke a fere tsamtsa ke a gantu na khamone te ke tsimbo mtsa se mtsa tswa gqom nna wa mtsa program qa tsong ke wisi ya gqom ha mtsa ke tsike qala kang pa simtsa tlo se mqhamo ke wa tsike ka mtsa tlo se ke ke a kona a khangu ncwa tsi tsonqa kona qa tsi tsonqa a ncheke ke mana ya a a khamncwa tsena mana ya a a khamncwa tsi kana ka tsoa nke wa asingeke wa tsela tsela sa ke nke e ka asingeke wa ka pa sita ke a kona go nna tsi tshwenye ka nke ke a tswa singe tsi tshona fa tswa respect la a tswa a totoka a go tsi tshona da pasi a nke ke u sika no ke amane wa da u jela khama tsi kana amane wa da tsi ga khama khama amane wa da tsi ga to khama da tsi sika na nte ke mtsa pasi mtsa toto sing o khama ka u sika na o sing o jela ka u sisi ke e hi tala ka ha mtsa o to mtsa o jela ka u sika la ke hi ga mtsa kha mo tsara tsi sika na mata a kham tsa dim tsa pasim tsa makre ka usi sika e he ka tu am tsam tsam makre ka usi sika e he ka am tsa tsam tsam makre ka usi sika e am tsa u jala he ka kim tsam ne tsok kha ka usi sika am tsam ne tsok tsam ka usi sika am tsam ne tsok kha wa tsi sika da ka jala tsam na tsa tsam ko ka lam tsa tsam he ki tsam a wa ka usi na tsa sing hidam tsa sing kwa e he ka wa tsam ko ka ka jala tsam ko tsung ka ka jala tsam ko ya ka am tsam tsa pasim tsa sing he ti tsong ne um tsa sing he ti ka ka sing he da wa ka u sika noa nga ke a respeki tsi tshwanoa ka tsi tshwanoa respeki a ka e he a tshwa nga ke a tshwa a seng he tsi tshwanoa ka nga ke tsi tshwanoa tsi ke he kang a seng tshwa tsi ke a gukwa kang ya gukwa tsi ke a kang o nga ka u sika noa ya tsandwi ta a hana a ta pa si a seng he wa pa sa sa nga ke tsi makang khama tsi makang jala ta ka u sika na kang wa asa kang u ke kala ke asa tsi u kala ke a kang u tsi ka a wa seng he ka te ke mapasi mako jela tsama pasi mako khama tsana mama tswa tutu ke singa mo tswa tutu ke gugutsia da ka nna ka ka go tsa tsige he kala ka a sing ya ko e o ko ya ke kham a sing tsi ka e o fa ke sa da kala ka a sing ka wa kama ta ke ni tsi ka ang tsi jela sing wa ka nke mo ke sa o tsi jela ang sigi ka ngam ke tsa o tsi jela sigi ko ngam ke tsa o tsi jela sigi ka ngam ngam ke tsa na ke ya ke kala ko ite ke kong ko ya ta ke mo tsopa si o mo ko ka ntse mo tsopa si mo ko gutse mo tsopa si mo ko na nna si ya no da mama ke ke ko tsa wa tsike ke ka o ma ke tsa ko tsike ke ka da tsi ma ke o tsi ma ke ka ntse na ka ko ke ta mo tsi ma ke o da ko ka ko na ke ta mo da pa si ma ngai mama ne wa tsike ita ka khama o mama ne ka tsike ita ka jela ka e ya tsoa sing ngai di tsonga fa tsoa a toto ka a gua ka tsowa tsike ka ngwa tena tsi jala singe wa mtsa sa ke ka nna si o ka nna o si tsiga no tena ka nga long sa o ka tena tla ngam tsike ka wa tsike ya long sa a o fa gwa a ya singa a ka wisi sike o dawa ka kwa a ka mta o ka kwa a tsi dawa sing hey mtsima ka e ya singa go mtsima ka ya long sa ko te tsuma ko e ya kwa o tsuma ko e ya nga khama ya nga ne tsika ko ke ka ka tsu tsang go ke panga ka tsena mapasi ma tutu sintsika o mapasi ma go tsantsa o mapasi ma go gutsa wan ka kya tsige ma ke sa o ke kya tsige ma ke ma ke long sa go ke tsige ma ke sin ta tsinga ka ha ma kona go tsinga ma kona a long sa go tsinga ma kona khama ka ta pasi ma ma ke re ka usi o mapasi ma tsuna tsam ka tso tsige ya tsi ka a tsinga ke mi ka tso tsige ya tsi ka tsaka me go ka tso tsige ya a ti ha mi wan ka ka tsue a wa tsike ke dia a tsi tshoe ka tsue ka tsike e ka problem ke tsi tshoe ka tsue ka tsike ka tlhona ke tsi tshoe ka tsone u dagake ma tlhantsi ka tsone u daga ma pantsi wa tsi tshona ka fulu ke ka tsua tsinwe ke ya pasi ya ho fa khangu tse wa tsua tsinwe ke ya pasi ya ho tlhantsi tsinwe ka tsua tsinwe ke pasi ya nwa tsa tsinwe ta pasi ya tsa tsinke ke ya moni ku tlhantsi wa moni khangwa tsi nteng ho tlhantsi ya ya tsotsa bana ke ne tsika ma ke sa ko o tsike ma ke sa ko tsike ma khama ko tsike ma panga khama ko ma gu khama ke ko ta ka wisa na kang qala mtsa.

Ke mtawo le chikde ya wole nke faifiri ge Eska FM. Tawole ma gyan kambu gwen gyawa Eska FM. Kwa yu ten gya tangi tamika gen kambu. Ya mi kwa reverten moyon. Ching lai ay faifi ke kene kuna chikde gya oa feska po ke peden katper. Ay kene kuna singa gida chuki ngadin kama kandiyan. Kwa yin chikde gya oa kalin ay stola yang hikde gya chuki kiwin. Please again, I'm going to call you and get to get to the stolen and you to get order to quit the cardi kits are uchi quang a clang. Call on the England, call a musical comes there to get a waiting like the stolen I am like a crown. T can get the game who can see the gitter to its a cali, no kim malik is cell phone. Stolen crown, call a man, ki bial plisa, can him calling the game who can son, doesn't get a two wana, call a punk call him, ki. Ca aga chasi gani kunan bunga yeng chiti gya wa au am kau ke us kapu aya kunake bunga gani chiti gani kunake pur stand jones aya gani kunan achi gya jo khama khoi kun angau shi ka sing ge chuk khon ho fu ta kayin ki giga kham sun u ulang aya gani kunan kang hegya wa sel and pak africa aya gani kunaka yeng ge chuk to gwa gani kunakwa Bunga gya kamsung teki kau yang kya tuersin fiar tini cik de gidi kuli kama koi ka cikan aga gani kuna ka he gya uan cha ngawa ke ngayi aga gani kunan. Hofu kakai gya ngung ya teki ngalima ngang asing acik de gidi kuwa cikan ki apel aga gani kuna ka asing cik de gidi tu ya kamsung hitwa gi kaya un an ngawan. Aung am kao hong gya ngung ya teki cik kwenki gya kama ngol dulu gengak dikang aga gani kuna gya ki ngung ya uayi. Ki chigan chik de gida twa kali kame ko u yivi koma aka chong kang higia wa chigan aka gani kunan. Chik go kang ha chik de gen kwek kaya gani kuna wan chung nui hawita mani swita lin ay kuna ke gen kong kan sigia kam sa uan. Chet wol aya gani kuna ke derban kang hi daan ay ngaw chik de gen kwek gulwa ngung aka kaka aka chong gani kunan. Kam sa aka ngaw si yivi koma kwan chik de gya uan. Ranvir ayi gani kuna gyan ngade ki chuan ayi chik de gira chuan nga gani kuna kwa ng kan ya ke tinig ya ke sweeteling a kuna sim gu de gyan kham chon chung ka sing atinig ya kham kham go sing ka he kung ku yin ayi hana ka ng ya wa vi ko makang aga gani kuna gyan ng ya ta ke yi atinig ya ng tu yang chik de gyan ku sing u chik ka gyan ng ke kum sala kwa he da ke gyan ku gula gani kuna kwa ng chang ay fasin Ferguson Commission chik de gyan sambiyan aya kuna agia kamsun u stem aga gani kuna ka hingole ngayi gya tu ya uwa gani kuna kwa nakam ka ng he chikan chik de gyan ngu kuna sa kangi kali u president ni ngawa ke parlament ay liya diyan ke plas la ka ayi rati ka ng hangula chik de gyan ngu kuna sa fiko makao yi ng a chik de gyan ya te ke kalima ng ka ng kamsun u ka chik de gyan kanun gya uwa ngayi aga gani kunan komisi akhwitam ngi ngi yata ki firin tundang aya ira wala chon nga sesia yi agya kamsa u chigang aga gani kunan kan ngawsi kang he manakan ay kam yi chigda gye ko oku ngi yan kaya sigya kamsa nta ki kakrisi kaya gya sing tigi ka katuru gye ka jala uwa gani kuna kwa n kalima ngi yi akhwitam ngi gye da chwa ngi ya uwa gani kuna kwa higya uwa ngi ngi aga chon ngan wamjang ngam yi ngi ya faifiri ay fasire gam jola diwi tigde gya wa seziri khamte dure gya sangam yi ng ya khoidam wi ke SKFM

0: Jawa lagi cik di ya wali unke faifir ke isk FM tau lama gya ambu gya wa isk FM iwi tam jawa lang yang cik cik diam cak program yang hegi ya wa berugu wa ki wali un tadi kaca sanggi ya klik lagi program yang sih kami ngomi gya wa mi arverten moyo ke cik deke Thompson Noren
1: kami ke sika faifir kami ko seis kami ni tenje karahwa ekska FM kini ngai kami kaya wante bori kusho bori jinya mago kekesha uizika ekska FM keke tena yoka kambamba bori kusho bori ji swere masahie ngai raveten moyo ni ti Thompson Noretam
0: kim jagia sa chikam cha program yang higia uwa bergu uwa kitalik tembuan cik digim wa uktuan President ay yaglang kigya wa cek busuma ay kayan cik digya wa titu sila suma sampu kla ka ang heyi at di digya kung wafu ay gang ki sesin tunda ki October ki Durban ay kanikunan South Africa ay mensarekte komisi ki lipopo ay kunagidang kung kakuin agang ngaw ka ang heyi agi chot kamsang guwafi kumakang digya kung punga ay halimangan program ang fasin sesin diar tak ko rolin lesen yang he khwit tamnis agi kamsen te ki yang kay kang hit de gi ngu kunisan kan sing gi chu gitra kwayan de gem wala diwi chi gi gi wa sezir kham de dire gi sang ngam yang hi a kwedam week iska fm
1: bori ji te bori ku sukam ki keke sa hi ngu jing te twa ko ko te ku ngu gwe Ndao presidente ma Jacob Zuma mtuehe dudu zile Zuma sambutla na hesesi ntuendak Oktober ki khawana Durban si de tau de hofu kai kisi perenu te kai kai gwe. Takunte skoma go khasi da Afrika si ki kwena a tau eye kwa mensarek te komisyon aungko na limpopo shoka nga te khana kantau sha koro te khana jawo mai te ve ta minye ewu kwena o ko he kantia na khatim. Tauntes komo go ha kulina ngsesin der ta kuri khwe rolin lesson shu ona nga te aja ashu o ka o ku o he aja ngusi ki veta tin khona I kara ha ngo ku ka dam ta khono tsamme si ko seis ire kam no khedam bori te ke ke gwem

tsametse sika tutu ya seisi ire tla mo ho xka fm ke no kwedam bori he esere ma trati tomsen norem faifu ka go kwa piket berg ki veskaps o ka goi go no ka kya mo ti sasa de stora akwa woti polisha anna te ngmboronga kwa stora o ki kana ti ta go no tun khone stora o ka kasi o rutina as manda ti ina tlwe go a fluro ki ta go ana o tlang go di a thuo go teng ga ma amboronga kwa ka tui ga ma sho mana stora ai ma a ta go go sha nyetim ata kuna akeng amatin kwe kwa botra sasa ji siri anu shafu ni tadwene ku kia ati nustura aima we oruku polisha na abel na tina akla a polisha asin kaye iti heutu dinglu yin kwa oi kwenga jikim nga waka kwenye kun ek am kwenna uska pushu am siyem kya kyare doropa si sent Port St. John's kin anegutin ang na tehana kya inka o kwa mati ngungusi de motetu hofu an Tomana tink e shell no impact Africa ta asa o kome hana kuri e te velde kesi ki e ngui a te dorona gyawe tam nan buka ngau kuna nga hati aki aja hana kaya yamahin a kongo uli anu hasi a te dorona gyawe ta kuri 2014 so su kaham ngungusi de motetu hofu an singure khwati apel hofu si kai asuna oikosi tomana hik ehem no uk ere kuna nga ti khana tu africa muje darano mu tatino khana a aja chiri chiri na khak an uk ka kwenye ku ti kuna o kwenye he chakaveta a droma ti yo a khana ti ku ngajwa ana te khom a burbur na ngu ye jaw no khase tam tui kham ka ko kuma o ta khono tui kha khu a spatra ka gui ko ui ta ngu a gutub ku karang no me a chas we thi ki derban shu ka dau ti yo h ri khu a tui kham ka ko ma we or gu amo ta na ma spatra shu ka ui ta ai he o hi o kar dau ta no ku yema ti khu a h ri jaw khna o ka nga ti i ti ka hambe mu shu pi a mu ta a nga ma ti khana an deu ta hin sana ka ngu ma dau ta re tam Borish o khari wem koroku ketrama ko komisi he zambia uns oka nga te koroku sunde he ta khono ma wina na tare ta nga ek ai khana khu ka te amus ki ki henga nanga kona se ka bore ya perena ti a koroku de jao a kun ka tun khena aja ti anga ji ki amiti ti tam Zambia kuna ukan esi kasi kheti khana korota ti president de a ta hono parliament de ngu kuna no a kwen ngu kwen te kun gaji ki ngu manda kuna tam koroku a ketrama kuna nga ti khana tun gaji ka tam ko moti kha a koroku a khe ka ko tham ji a tuna e khuli oruti kha tam na an ka ti tu khan e nge khon khana an ka gundeu te i kara ngo a korokwe ha retam no tek ite ta he aja manda khat e o ka ngo hana a ka korokus ki ma gune na tire ta ni tse sika ie tik e a tre hi sene go be khanam ate ya ha seis iri bori he khiri ngwe tu bori te khabana khat ke go us ka khomana tsame a khire tam no x ka fm kim

Man ambunga WCC ikwa sa Radio XKA FM tamalayan i WCC hong inklebong wa salga program hong sa akin kuigi awa industry water in the coast neglect tayigit insya mungi kong kuika ang kiwa SABC ay bilungi sa kaosingi kongi XKA FM tay on lebong wa present hewa sa kwanda mahongo hong sa akin kuika ang tikigalong so tamkwa mungi kan takchamke as sa akin kuika ang wakamke wa Friday kike wala awa sezira nga mga 5 manita kongi XKA FM tay ikin ngoto kamke kwisis king kamakamke kwisis kwa SABC ay bilungisa kausin SABC ay bilungisa kunga atwa Man ambunga WCC ikwa sa Radio XKA FM tamalayan i WCC hong inklebong wa salga program hong sa akin kuigi awa industry water in the coast neglect tayigit insya mungi kong kuika ang kiwa SABC ay bilungi sa kaosingi kongi XKA FM tay on lebong wa present hewa sa kwanda mahongo hong sa akin kuika ang tikigalong so tamkwa mungi kan takchamke as sa akin kuika ang wakamke wa Friday kike wala awa sezira nga mga 5 manita kongi XKA FM tay ikin ngoto kamke kwisis king kamakamke kwisis kwa SABC ay bilungisa kausin SABC ay bilungisa kunga atwa

Ntsatsukani ka tansa ngqi ntsaki sing ngatsike igqatsa ngqi ngagika kga o ta ngqile mangwi ngqi ngela ka gqa ta ka gqanga ka hat ichi khulika hegi hichi dzi angkhonga ya ngqhaya kolukile ichi tshwaya kya ola ka batsike he angkhonga gya gqema kya ngqunqu ka sa ntsuka he ya ka khuli ngqi amendra ngqhi ka he ya gya amendra masisa he ya gya ngwasa da kang tsa sa ate ke kan wo lu si si ko e hong ge ya o ko e hong ge tsa mi ho sor ho o ho o ka na wo lu si si ho nge ge ke nie kwa ng hi ma ge ka ng ka pen ga jo ka pen ga kula no ye ka pen ga kula tsi thabeli ho ntsa sing ga ng ki tsa da ga teng ga ki tsa ngwe ki ga u ngwe ga i ga u kwa ging gi ko e ka u ki ga Ikwang oka gay. The quagging gig, where he got gigawa, he took it doom gig. Ah, Gagi kum. Gastagit, Gagi Gagi kow. Ganganako was sat. Gatsiki a kum tea. Makwa can always see and could do no tagi grow. Gugana agatsa gunga hagi kum, di butuka hagi kum. Ga at tuna duganinigala hagita. Ga men of mere. Ka e tlantsa tsitsige e nkhonge khango o go se nkhonge go ntsa ke tiga e he tsi municipality ding ye kwa kwa mo kwa da municipality ding we see ye ga plega e he bane no iku o tsi kwa maka e he wa ka tshum ka e wa ka to ntwanzi ge ga ku kala tia yi ke tshimba e he kraha ke tamam tsu nang ku khwedi ka ke ne e no tsi wiju ju tsu kula kraha ju tsu ka ka kula gro te i o ha ju ke gro i ho ha ju kraha i pa mo ka no lu si si i ge ng khosa ho ka tsi ke ntsa wa lukasi ntsa ga ona te ke ka na tsu hm ge ka ma e he se ka ntwa le ni ka ngai u li su ta ho tamam tsu mo gya kwa ehe mo kwa tamnali suka nqaya kala ka mhasa ata au ko ya besudeleng lig besudeleng water besudeleng ka wisi sikala ge kat etsia tika ehe hukto ke qala tia tshukho ke tshukho ntsa seng hale mangwe ka tika nqaya ka tiki du kula khasi ko eka wa ka ali ta gya qala ncinci ka ali ta gya tshuncinci kwa some couldn't call us in here to the gay and hagger. You are Margaret Cassie, Catria Quay. A do Timbu and Chichang Gagging my Lisu Lisu Traum. And once I take a goloqua, Gang a little gear, Gang a little gear, qua a hungi call it there. Gay to a gun. The ma just sat again. Ka se o thogo ge ka tsike hong ge ya kwa e hong he ge ga ga tsao ka nna na kwa ka e he ka na wolo isi si a ka tsi thwa ge ga jo ka tsa du ka tsa tsho ntsi nga ma tsa tsa tsho a o tsa wa e ka nge o tsa wa e tsike o tsa wa kwa e a sing a habit khawe ya ko tsike ya ge ya tsana na kwa wa ka ehe am ko ha tsike ke khakwa da mam ta ke khango wa ka ehe municipality thing pen no iku o ka ehe ki o yemane ge ya hung huma khamis ka po ehe adil no wa yi to ka ehe am ko ha tsike ke khango o na wa councilor rockley da tsike ge ta ke kon ha mo da masung tage kawati tsala hang ke kana wolo wisisi khungi ka kwe khango kana wolo wisisi ntsa tsi gi ka khango ka o kwe uwa ka ehe tsa ntsa tsho tsi gi hi khongwa ka tia khama khwe o lenga ha tsaka ka ke di ka ehe ntsa ke kula device wisisi a tsa ntsa tsi gi ya ho tsala ntsa nga mantsa wolo ntsa kana wolo wisisi tsa nqwa ka ga m ka tsi ntsa go di ntsa ko e ntsa ku brengya ehe akwa kwa a thoka thoko hetaka ndi bikwa kwa kwa kwa lenga dakika
o le nna ga ke ma kana ke khwa ka kya tsiga e he khwa ke ya levela e he tswala levela e he anke tsiga ma tla ma tswisa tama ka se a wa tonga ka nna ga ke okay ma sunda ke tsiga tswala tama ke ma ke tswisa ka ka nna ke ma tswisa tswaka ma ke o plan 1 ta ke o plan 2 ta ke o plan 3 ta ke panga ta ka tsama un ka tsike he a tso a gwan he tuna i ga sang so dra he ma un vi ga ke mi foni ma un vi ga ke ke kulitika e mi ka ho si sia gita tu thoma khwe tsi mo ta ka to tru he ka ntsa ge a uzala ntsa ka tshwe vi ndile tru ka ho si si hingala ka ntsa ge to kama kama khwe nga hongi tsike he hongi ge he a tshwakwa msing ka wa tsika lang kula aga manga ti ma ka tswa tenga mo ma tswa ngi ka ga nga to ga tega re maung ngi ka wa engu khama ka la go gula ka ma tswa ngi ti ma ka tswa o tenga mo da ma go dzwa e ke qale go radio x sky fm montan se open ni ga e tsi ge ke sika manga wa cheki cheki check la tsika ri to tsa go no maung ngi programa ya nga he saga ke tla khwe it's the gig kangu ngwa kansala rotne ya enkhwa ikon hamgi ka khisi ke awa omgeving ka khisi ke awa fele khiti ka khisi ke awa gesondheid ka he khali khama municipality thing da chimbu ama ge the kwa qami da mko khali ge the tsi akangwa simana ngwa tsi gike wola ncence tinqu qale qwa rato xka fm 107 benir ke kana wolu sisi hlong sa tsi jega ya tsi ka jeng ka qeng mwa tsi qa khwe da sa da chimba ma ku divita awo ta nca Nelly, Nielski, Chimba on the Sunday, I get a programma, the Itotrogue, you get a navigant command. I take a Mhaldivit to the Gay Hakango, Simon and Auntie.

ga go nna o ke mengwa wa tshe diro ke mege o tala tswa tshe jala dam pashi ga be a ke kulatsi he tshe malili maka a diki tsa he a ke tshe ke tsho ka la pasha wa skola a tshe dima ka makala diki tsa a dika ma ba ke tsa ka a tswa tole no shi puma tam tshe tshe ga jela tsa wa skola ta ma ha plata khakwe xa ka ngota diwe dime ka shitwa skola khakwe ka ngota tshe ngame ka shitwa skola ta ka ntsa skola ma ha ta mahata platform dini tshe dime kwa yise kwa ngwe e taka tuwa tshe jela ka dawa wa ma ka tsa tshe tsaka ka dawa ma ka dinwa lukashi ka tunga e tshe dime tho di diwe ga lukashi taka tuwa tshe jela ka skola ngwe nguka tuwa wa skola ka lukashi tam diwe ga mpasi hei tshika dema ka jela taka dema ka tsao ka wa tsaka ki khwasa a apa sa nwa skola ha lungisa toti kwe awa wana ka ma ama o ke gwe nyega nyega ha se tlo di twa tsipangi ame gwe a ga a ga se ke twa tsipangi twa ka tsatsa nwa khwasa a ata twa tu sa tsatsa ka gwe ya skola ka ka wa ka tsho ka tsham ka nwa o mi shoko ta ka ho si ma ha ta mi tali ha ke na ta ka ma ka la ma ta nwe tu be fu khu mi mo si la mi shoko

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten seva ke nega
2: moro moro me kwase me a paulesi tame tama kokwe manguma a hindisha ke kokwe manguka e tagone kwa ya tse khabunga wuse ka kokwe tatse nta ke sa ta ke tama tse inwe I kama makwasi atinqe da wale kakang koko gya ya chakwe da tika nga gamwe da du mekona koko nga tika nga kajela da ma ahendu shayit da ke plata ke chukho nga kang na kika tikwa nga ita guni kwa mga wuse se nga taka da tipitele nga ndo da tikwa gengge da hindu agatu mekona ke ka to ke tsia tibitare ta kwa tsika ka khali ka ta kwa se ka tsita gune kwa mega go go tama ka ke khotsa go ke gune tshu ya go ke gune tshu wa tshauna tshauta a keng ha tshu ta tsama nda tsa tshau ka keng ha qata ka tshu ke gune u teng ha ke ha ke sing a gama uwa taka sing gama uwa nga ke kwa aga teke yawe gama e nga uwa e ya nga e kumata uwa e taka umcha kadubi kama nga e tasa chau keke kam taka ke chau ke hung kakaya keke nga ta kame uze se ka umcha akwa ha I got a little bit of a ya yekwa chodeke kaka ma ngai gama ko kwa ya ka wa me sai si gama ga ta nga ngam ko cha adubi ta chogeke ha ta tam cha khama a nga ta a kha ta ma ngai ma ta san do ke gam ga ke gam ga ke gam ga te gam ga ka khama khama khama khama ta ka sa ga ke khama ha ka no ngai ta ka sen ha ya chu te ne ya kwa cho ta ke ya ka chu ta ka nga kun do te no nga ke ke no ngom ta ka ne ya mon ta chu ta nga ke ke ha cho ta ti ta ne egwa ta ga egwa ai gamma khabu khe gu dibi ya ha ta ga kwa ya dang a dang ta ga gu na ba ya ka ya ka ya ka ga wa ka ng ta do kang ke ga ba ka ti ke kang ke ga ba ya dum ng ta ka ga ke ga ba dum ng ya ke ke kwin na bi ta ke khe shua ya ya o ke ya kang wa ndo ta ke ko cha wa kang ta ukeng hau ta ta cho ke ye kama thali wa ta ng a ka kha me a ka bu se sa go kwa ng ma ka le wa ta ta kha ka gu twa gu a ta ta ka kwa ka ta cho ta ke a kang ko ko a ka ka ka wa cho m ga ta ng un do sin na ji ka he ka ng kha ma nga khu twa mi ta chang dua ta gwa ma kang dua au ta kama ka ta song ta a chung ta kama ka ta pa sa de sang ng ka ga ngu de du le ta u ka ga ng sa ga ku ta ke hu ka u ka kha khu an ta ba ke ke ku kwe ma tu am chi ta ngu ku kwe tam ta an dua chang ngau ga yi sa ka suwa chi sa ga suwa chi ka ya chi ya ka gwa ma kong dua sa ga ka chau ha hu ta ba ta kwa ta ki hu. Nga a koko a nga ka kha ku la kwa. Kandi ata ngeke kulu ngusin ke makatwa. Da. Da agum sing ke hima ato kwa ta ke hai. Di joti kwa ka tum ngon ka tum ngay ake. Ama ngwa chiri kuku kuku a kwe ki kwe a ma kwe kwa kwe mkata. Ama ngon ngon ka ati ngay ngay de kun a o. Da ke ka. Kandu ake chewa ke makundu ake kekha ya ya chingo ngeke ke ya chi ta ngeke ka ka ta kabu se se ya ke sela ya tali gau ngu ta kao ke ke ngalo ngang ha ya tali ka de ngay ha ha ngam tit ngu wa ya jwe ke ha gong ta nga ha ke ha ka inga wa chung ke Then I could tell you me, my cut back play. So, cut down, we don't Whatever you think, I call it at the I won't never tell the gum tie. Don't you think a gamma that gum gum? Ah, so gaga, only don't that gum. The gang of Manahan hookay, the gang of Macatu, where is a cock on Manisami? Send to add the gay, looking like a congo to her, only. Then I'm cool. There's a name cool at that. Ya gai kabe te ngte hau ngte nga singka ga kai tua. Ya ya ga kai tua se ngam kong tua ga kai akwa ke kidua ti mwane ke akwa te ngai. Se ga te ngai todo te ngai. Nga nga ga te ngai a sing tua te ngai ke. Se hau gai te ngai. Go si daba ta u se chua u. Ya ga ngai kwam kuru te ngai ke ga yi chu te ga kwa ngai. Ga reng si ale te ka ga te icha ngai icha kwa kwa ngau ga. Ke no wonder my game, see. Ka with it him, qua ta kakandua, kazi jaka uga, kakali benjaka, kakaka cake, kaka, kawaya. Did young little to take good kayaka, the walletiki kaka, habukaka goo, kaka goo kaya, kaka kanu kaka, kabasa kade, katika kuma. The gamma can't but the neck liar come to get oot and look at Kumaguahi, sat in Kaka Kumaya. Yet the Magamahun to a guy and hang a market to be the men to get the Akakatia to the chicken, my going to guy. Kagan the guy. My going to gay, mum kata, ka kanga equasi, wam kika kayaka, kakun, the guaka kung like a trot to saka. Gagunka, a hakun kakuna, the kind of the mkwakweka tagga. Tagga mkai him, he wa saisi katuam, a gulakum, the kind of the kangangge taka atwam khwaka kasuke namte kwame dagama mahuka taka make ma aleka ke khatwa kwe kiguli taka kaya kai make tiye tete dagote nauke kai kuko taka yakwe kai nai makalawa mka kangna khakan dagaka khatang kugam khata khwam kholing baka katagda khataga ka yam tanghi khakwa khwekhandwa wa tsimandwa ya khonte sandwe ke o we kha we ka khake kwa khwa kundwe sangi khaba sa khole kha sangi kha twa twa hang bu sangi sa khatang ke kha ta sangi ndwa khwekda angqaqode wa ngqotha angqaqode wa ngqotha sakhanga sakhanga khwabali sakhaqwa khadibika khadibika angha khuya kanwa tsikota kwatala kwajungigage a awunda okwa mka ngungundwa ngqoqa agisenke chawke chawuzitsi kokonda sakhakale beja khuya ngaukhawke khinga wakukonda kaokwa tsimo nga daka oka kyandwa khatsiya ke ya ngatsi a ya tsaya tsabuse setanga tsimo nga ta wa khu tsasandwa he ya ku wa khu kwa ka wa khu ta wa khu ta wa a juga ka wa kham ka sa kha ka we kha we kha ya khu ka sabuse tse ka ngwe ge tsai gung le sa tsin tama se ka sa ngwa tsin du sa ngwa kha kwa ge ya ta ka ka ke sa ngwa tsana e a tsana ka mang hui sa ngwa ya ngwa da ta ngwa ka ngwa ka ngwa tse twa tsana ngwa ya kha bu ga ga ne ta ga tsi ta ka ngwa tse twa o ka ngwa ya ya ka bang ga tsa ngwa tsin ka ya ngwa ngwa ga ga ne ka ga kha bu ga ga ge ya ka ta ka a na ka ngwa ge ka si ta ngwa ga tsin ka saka kenge ya kote ke kwa kwe tsanga ga ko hunna kwe ta kama agudibita thoma ta ta a de ba de hate wa thoma de nga ka wa gudibya nga ka tsana de makha ka ke msiki
3: moro moro bunga ma tsame ke khokoma tsumkang manda khaya ung da tsuchonqa da junqata atatia tsata khunga khota tia tsata khawa tsala qwa ngole ke kokumang ogdu ena khateti ena kha gola he nqa a o da kanqu khunqu tsi tsanqwe nqanqa ba da tsiqe he tsika nai qwa ma ke sa da ka ka tsuwa tsika wa ngole si tsi ta ke tsa tsika la nqa ma pondo ke qwa mke tsi sumu ya la he a bitiki na kha ke wa nguye khwe khong khwa khonga mali di go tswinwe ndi awa nga go tswinwe daka he akwa nguye khongwe a tsi tsi tsongwe go gunda khuya a daka he akwa akwa singwe yake tsi tswangwe nda maqwangwe a a khabi tsa wana khwa qala nge itsi tsa tsongwe mtsa go ta khongwe we go ta khongwe go u wa wa tsi sumandwe mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka khondwa nqwa khale ka ndanqima ka ntwane ne ku kho khaba mi a kho mi tswanqwa nqe kho ka ke u mi tswane ne kho ka mi nqwa nqe kho kho ka teta nena la kho a tshi gba mi khaba nqhe tswa kwa ka ke u nqhe ando a khale ma wana nqhe a mi a nqa ma nqa nqhe tika ndo ba nqhe sha kho kho tswinwe sa jojo ge ka wa se kho kwa tutuma kwa nqu e tsha nqwe tu gatseng o kwetjo o kwetjo tsika ka mtsa kho o kwata ka thatha e tsika le khuki tsatsala kho a tsa tuan te ke o tsikwa kwa tutu ma nwa kwa wa tsika ndo he ka ka wa ka ka a sia tutu ra tsika ka tene wa nwa tene ka tsikwa tsikwa kho ka tsa tsikwa nga ka tsa tsikwa ka wisisi ta tsa ya tsela he kula mke tsa tsi sumunga ga ka nda ke wa phosi ko se ntwa ha se mtjinge u we tjinga bo bo sa ngwi kha u gete pa khoya tsanqi he khonqi khe qwange ke mi ngamatena tsanqi tsi tswa ka maqwa wa u tjinqi ka ng data ng tsi tswa he mke ke mu u khali Dagam Kakari, Chikwakachi, Chikam, Chikwatan in a chella, then a kunkum, Chingama, then a kunkwakum. Yatu a bob, what a kokasi to buy us, Kaya. Why a new pokuna gang, kak and a mimi kaki tipa quieta. Gang, Macha, cook, I had. A moss on no cow, that would do the alcohol to him cooking. Coma yagana gay, and a chitwang. Halamin don't know. Gamma to gamit a moss from a ten a gay. Kame mapondo to get a moss of a chick or crow. I gana name a catis mugay. Daga a maca would do a car calling a gay. A chichis wonder care, get that. I a story.

Ex-ka FM kawa nekhe kawa 3 minute ke ma chwe thamo ke bunga ke iwi se ke kumse nga ba wele kya kokoma ate jike meta gani kuna ate jike kuingu ate jike ngule juwa ngunga mtene cho a nga ba wala hengkwe sa kawi se ma se da ke kawa di 14 de ke a khose 2006 and 20 ham go chwa ta sa kawi se jike nga kawa nga ke radu ke ma chwe thamo ke bunga kwesindeki wala ngima kwanga ndeki ka uwa khasuni nga wala ate uke tenere maha gyal nga wala nwe akwa ndeki ka uwa kareme ke safety ate uke dang akwa ndeki ka uwa community eke tarak nga wala wache ka mtutuko nga wala nga wangu sako wisise ke maa chwe kamo ke bunga kwesindeki ka uwa nave ke chwa nga ikal ke freda ha ta mtutuko nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala

XFM kawa ulengo em tenu kuchu aungo programa ngu sa uji si ka ke radho ta kusi de kawa nekhe kawa 11 minute ta kawa nave ke chua ngu ke ula nga jicha ta ka na uji sa kusi de ke khasunit ke nave ke chua ngu kawa ching ngu tu la ke panga va mgu sa ka jiji kang mgu sa de ke kawa he kam ngu I ka kya sumanu chua ngu e ake wa klinik I ka kya sumanu chua ngu ake wa sipitali Kalimun mukasi dek kacicika naveke mukasi dek klinik iwan am ta kahike kacicika ikut aci susu muku karena urusan siapa urusan dek aman yang kung apal apalan ngaka mana kau mukun ngai dek mungkin kacicika angke wasip dari ekenui suweng agi kama kini nu o numka angka cing bangga ba tutua kama kejelas siang ngai dek kau mak ngak o aten dua tahu zela ka uah hasine iten dua tahu zela o dua gea cing dan mukasi dek asing kata tem zela o atutua kamage jealousy mgwen hida ge khasunit kan usi ka wachi ngau tu lage panga ba chukuna atane na twisa ko sing ge akhasine ye ge ti mm khalingwe mtane na sinda ge ye tuma a atane ngwa kam ta asing mgwa se de kan usi a chumu o akhasine ye ge ti mm a twisa ko ku ngwa a koing ge kajiji ga ngkanu ye kum sem na ba kai aman ngu kulu le ngwa sing ma se de ge angu ngwa asing aman khusing asing aman khuti wa ke ko ekho se sing man ko ka mo clinic ki ka mo hospital I o angu kam ta o ku na ba ya ma se de kanu se o ku na ba ka tele no chi ke akho sa a o ku na ba ta asing aman kho ko sa angu ti tu ma ko ekho sa si ngo se de ke tik ka ka ku ga ka mo ko aman ngu kulu le ngwa sing pa nga ba angu kam ta asing aman kho ko na ba angu kam ta asing aman kho ko sa ya mgo se de ka wahe ka chichi ka chikka ka ka ngu ya ngaya tu o sip tali pa ngaba ngua kam ka wa ya o sip tali ngau pa ngaba sitane na tu isa ku tisa ke njuma ka ngom njuma sa o klinik njuma sa o sip tali ka wa chike pa ngaba ka nusi mgo se de ka ku ngutam go seo ngana ku a khasene ka nusi se yi ku ngutam go seo da ma se de ka wa nabe ke chuang da wola ngansi chan pa ngaba tani na tu isa ku sing mgo se de ka wa kai ka chichi ka ngan ingani ngui a chau kui kama kui o a ngui kui kama kui owas ataba ni anga chike ko da phang ma kan ni ase de kini nu tum gya chu kun un ga ga chin phang ba ang ngo da u zilan chin a tu tu ge kham ge jela cha ne de ge e kham na kai su sum gu ka chi chi ga sa ta ba a ti phang ba ka nga u zela de ta na ma hal akala tu am la si u ti ta na ma akala tu ka o chi ko mo ge ngun ma wa clinic ma se de ngo ngun kan u si a raspitera a sing aman hu ta te la ka a sing kan u si sa ngo ngo jela wo chi ge dan chung ngo la ngo hang ko sa ka u si ga ko ka ke ra du kowe tua koi si pangawa aku e koi kwara duke numuru ya one ten seva pen neha fm ngan mtutu kwa mga wala ngawa hanku e sa kawisi ka ngakwa kwa kake radhu kwa sitake mtencho mga wala ke maunga maso tentu ita mga wala ngawa

ka if kawa ola ngwe mtane go chu au ngwa program go sa go je se ka ke radu ke ka tu ka khai si panga ba ko e se te ke kawa ola ngwe mtane chu au ngwa program ang ko e sa ka wi si ga ngwa ka ka ke radu we se de ko ang khang go si ba ke se jin dar ta ka mani te mo ngwa ka ngwa ola ngwe ye ten ko ngwa a chi ta ba ang ko e sa ka wi si ga ngwa ka ka ya ta ka ba tu ka khai si panga go si Tegi wala ngaji chan tenu kwe ngwa thamu kwe wala ngaji chan pa ngwa mten chu au ngwa program ngwa ngwe sa nchimang ka ke radhu ke agu si tegi kawa wala ngwa mten chu ngwa kusa tegi ma si tegi kawa nabi ki chuan ngwa pa ngwa pa agu si tegi akhasi ne ke chukuna kwe ngai de kanu si kwe ngwa thamu kwe seo wa chiki mten chu ngwa wala ngaji chan ngwe sa kawa si ka ngwa ka ke radhu ngwe si tegi kawa tuwa kai si ngwa si tegi mten chu ngwa wala ngwa ngwe sa nchimang ka ke ma unga maso tentu ita unga wala ngwa

0: if ulanqowe mthonukuchu awunqo program ngusekuzithi xa ke radu takusideke kwang 3 and 20 minute kanqusupa a umuqonqo lencwadi ngqotshidaba kwe ka wa crime ke safety kanulujise kusya deke safety ka uthi nqo uthule banqo kusya wothi ke mthonjo unqo ulangujija tamasideke 20 minute kanqusupa umuqonqo Ola kwande ka wa krimi ke safety atuke da nga kwande ka wa community ke trang aula wa chige ka hem ten kuchu au nga wa prukham nga wa ngwe sa kwa wisi se kawaya tuwa kwa isi hem ten kuchu au nga wa wola ngaji chang kwa sa ten chima ka ke res ta ke wola nga wa kwa nga ta ma sida ke hem ten chong nga wola nga wa kwa sa kwa wisi ke ang kwa nga ka ke radhu wa sida ke mga nga mai kum sa nga prukham ta ten chong nga wa wola ngwe sa kwa wisi ke ang kwa nga ka ya ta ma sida ke kanuse khasunit ka wachi ke pangna batene na sing ngana ko wachi chika nga kan usi ke nawe ke chuan ngi pangna bam kun hei tege kai ka wachi ke ngani ngam ka chida ke kakwa chiga achi a susi mga kote pangna bamen hawa wachi ke mta chung nga ulang ji cha ngu cha ko isi se ka ke radu kwe alikwa purkham mta tuku nga ulang nga ngu isi sa ka isi ka ke radu ke maung nga maso tentu ita nga ulang
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exka if kawa ulengo em tenu kuchu aungo program ko sa kuchu si ka ke radho ta kuchu de kawa nehe ekama tibin 5 taka minute ta kawa tu ka kai si bangwa em tenu kuchu aungo ulengo jicha hengkwe sa kuchu si ka ke radho ke a kuchu de kanuse tenu kuchu aungo ulengo ang kuchu an jima kaya ta ma si de kwang kan ko su pa ki sewa minute mo ngka ngwa ulengo ye tenu kung hong a chitawa hengkwe sa kawisi si ke ang kong ka ke wala nga chichang kusi de kanusi kawa ya tuwa kai si mtenu kuchu awo nga wala nga hengkwe sa gen chima ka ke prokham nga kong nga kwe ngay de ke kwang sewa mani te mten chong nga ba ta a kusi de wala nga chichang kwa de kawa khasun nga wala ta pa nga kusi de chima wala nga kong nga kwe ngale kwa prokham ke mo nga maso tenu to nga wala nga

Exka if kawa ulang ngawe mtani kuchu au nga programa ko sa uji si ka ke radu ki kawe atu kakai si panga wakwe kai kwa radu ki nimuru e awane ten seva pen neha FM ngayon mtutu kwe au nga ulang ngawa ngkwe sa uji si ka ke programa ko nga tama sida ki kwan kan ngu si pagi minite cha mong ka nga wala ngwe ten hoji taba ngkwe sa kawe si si masida ki wala ngwe ten hoji taba kwa de ka ua kanuse ku sida ki kawe atuwa kai si mtene kuchu au nga wala ngawa ngkwe sa kawe si si ngayde kawe atuwa kai si panga wakwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngayon mtutu kwe au nga wala ngaji chango sada nchima ka ke resta ka ke wala ngawa kona kwe sida ki kawe atuwa kai si panga mtene kuchu au nga wala ngawa ngkwe sa kawe si si ka kawe kaya lege maunga maso ten tuita unga wala ngawa

Exka F M kawa ole ngoi mtene kuchu au ngoi program kuchu uje se ka ke radho ke kawa tuwa kai se pangwa kuchu te wala ngaji chan tene kui ngoi thama kui ta kawa ole ngoi mtene chong ngoi kuchu ka uji ka kong ka ke program ta kui ngoi te kanu se kawa tuwa kai se pangwa mtene kuchu au ngoi wala ngoi sa anjima ka ke ole ngoi kong ngoi we ngoi te wala ngaji chan ke ka uwa kane uru se sa kuchu te ke crime ke safety pangwa ko si de chukuna kanu si ko chim ngau thule pangwa ko sin de ke a tung kanu a de be ge chukuna pangwa kanu si che I ko safety o tu tu tu ko si wo chi gam tan chong ngol ngaw ang ko sa ko si che ka ke ka ba tu ka si pangwa ko e kai kwa ra du ge numuru ya wo ne tin seva pen ne kha fm ko wa ma si de ke frei da kha ka tu ma si de ko na vi ke chuang ngun de pangwa kanu si che a ko si de ke a tung de be ke chukuna pangwa kanu si chukuna I ko safety wo chi gam tan chong ngol ngaw ang ko sa ko si che ko si de kwang khan ko su pa ge wa ra cha ke mo ngo ma so ten du tong ngo olang

exco if kawa wolenga we pengom tenu kuchu aungo program ko sa uji che ka ke radu ke kawe tu ka khai se pengu ko e khai kwa radu ki numuru ya woni ten siever pen neha fm ngan mutu tu ko e aungo wolenga ngu e sa uji che ka ke a wolanga ji cha konga da masi de kon kan ngu si pa ki 2020 ha minute mo dongo wolenga tenu ko hoji ta ko sa uji che ka ke radu da gusida ke kwe tu ko isim tan gu chu awnga wolang ji chang gu sa de chim ka da mo sida ke kwang 2020 minute tan chong wa da sa gi kan gu si kwe tu ko isim bang ba ku sim de gi wola tin ku ma tam gu wolang ji chang ke mtu tu ku a ngwa ka pro kham ngwa ng ku sa ga u si ga ng kon ka ke wolang ji chang ke ku sida ke kwa free da kai ka da mo sida ke wa na vi ge chuang da gusida chim ma na vi ge wolang ji chang kwa nga ali kwa pro kham ngwa mtu tu ku ngwa ka wolang ji chang gu sa gu ji se ka da mo sida ke ka u ka nu si sa gu sida ge krim ge safety ke ngwa na ko ga ji chi ka na vi ge chuang pa ngwa gu sing da ga man ho cha wa ji ge mtu chuang ba wolang ke ma sida ke kon kan gu su ba yin tu nda kham ni te mo ta ngwa ba ko ya kon ga de ge dang kana wulu ji se ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa ba wolang

Exco if Kawa Wolango M Tenugu Aungo Prokramago Sawisi Kake Radu Ke Kabeatu Kakaisi Pangusi Kwankangu Supa Ke Ahmanite Mungtawa Ula Kwande Ka Uadeng Da Pangava Guside Kanusi Kabeatu Kaisi M Tenugu Aungo Wolangajita Hungwe Sa Kawisi Ke Kwankaya Ke Prokramago Kwanga da ma sida ki akhmani te chuang ngun tani kwe chu aung ngu wala ngaji chang wisa ten chima kaya ki reis taha ki wala ngu kwa nga ki kawaya tuwa kai si pang ngum tani chu aung ngu wala ngaji chang agu sida ki ka ua reis taha da pang ngu bago sida in chima reis taha ki wala ngu kwa nga da ma sida me kum sen ngu bago wala kyan nekha ati chiki tini ki kwa ngkang ngu sipa ki sewa minite mkwe ka ngu bada ngung ngu sa ten chima kaya ki da ngung ki wala ngaji chang kwa nga da mtani ku chu aung ngu wala ngu sa kawisi ke ang kong kaya da masire ko na ve ke chuan ngong da phang ngo ku sing chi ma na ve ke wo lang ngo kon na ali ko pro kham ngo tu tu ku ngo kaya pro kham ngo ku sa ku ji se ka da masire ke se mani tim ten chung ngo da masire me kon kon ngai kon hal me ka wo kan se ku sing da ke kre me ke safety ngal ko a ku si da di bi kon ku na ke chu ku na ke pon ngo kan se mani ku sa wo chi ke ten chung ngo lang ngo ku sa ku ji se mai da ke me kum sing ngo ne kha ati ji ke ku em ten chung ngo ngo ku sa ka wo ji se ku sin da ke wo lang ni ten ngo ji ta ba kon de ka wo da ng da pon ngo ku si da ji ma da ng ke wo lang ngo kon na ke mo ngo ma so ten du da ngo ba wo lang

Exco if kowa wolengoyem tene kuchu awunga prokharma gose wujisi ka ke radho ke kwe tu kakhai sipanga gose de wolanga jichang ma sidi ka wa dang ta wolengo wang panga gose de ke mtene na sidi ke mwe kwa mtene ke kwa chidi ngwe panga mtene kuchunga ta kwa wolengoyem tene chunga gose wujisi ka ta ma sidi ka wujisi wolanga kwa de ka wa community ke drugs kanusia kusi de kininu eke kola panga baka wachi ke kawa en hoku kulo nya ma sita ko mak ko katene na hana ke chu ke probleme man ko am kun hide ke kan da ba ke chu kuna an hide ke da ba ya wachi ka ka ko ko ma wa khali ngoi mtane na sing de be ke lung se kan ko nam ko chede ke lung se kan ne ruse ka ko ko mo se ko chi panga ba a ko sing aman ho sing de be ke lung se kan ko na wa chi ke mtane chong ngo wala ngi chang ta ma sita ke kwang wala ngi ko mtane chong ngo ba ta sa ko chi ke kong ka ta ma sita ke kwang me ku me sing ngo ba ne khe ati chiki tini ati chiki kwe mten chunga ba hong kwe sa kwe si se ka ke radu kwe se de kwe tuwa kai si panga ba mten ku chu au nga wola nga chi chang hong kwe sa de in chima ka ke res ta ha ke purkham nga wakon nga kwe ngay de kanu se kwe tuwa kai si mten ku chu au nga wola nga chi chang hong kwe sa in chima ka ya ke res ta ha ke wola nga wakon nga kwe se de kwa wola nga iku ye mten chunga ba ya kwa nga de kanu se ma se de kinu kola joa e ke kagu uzila panga usi de kawa ching ngau tulage agu sing de ga man hwa singa kagu uzila ku kane chung hale ta ma se de gi wulang ko mta chung ba akon ta ke mong ma so ten bi ta ngwa ulang

Exco if kawa wolangawem tenuguchu aunga program go so wiji ka ke radhu ke kawe tu ka khai si pangna bkuwe khai kwa radhu ki numuro awani ten se vapen neha FM ngalum tu tu kuwe aunga wolanga si chango sa wiji ka ke wolangawa konga ke kawe tu ka khai si pangna bkuwe khai kwa radhu ki numuro awani ten se vapen neha FM ngalum tu tu kuwe aung ngawala ngi chang wi sa chim ka ya da ka we tu ka khai chi pang ngu ku khai kwa ra du gi ni muru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ku aung ngawa wolang ngu sa ka wi ga ko ka ya da ma si de ka wa de ta pang ngawa ku si de chim da ngu ke wolang ji cha kwa nga ke ka we tu ka khai chi pang ngawa ku khai kwa ra du gi ni muru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ku aung ngawa wolang ji cha ngu sa wi si ka ke ra du ago si de kwang kan go su pa ke ulen ne mong tong ngo ulen ne tin ho ji ta ba ung ko sa go ji se ka ke pur kham ko na ke ka ba tu kha si ke mong ma so ten du tong ngo ulang

X ka FM ka wa olin ngayon tanu kuchu ang masi dage kwang kan ko supa ge fear ta ka manite mo to ang ba ole kwang nga dage kwe mo ang ko tol firi ta ka ba tu ka kai si pang nga kwe kai kwa ra duke numuru ya oni ten siya pen ne ka FM ang tutu kwe ang nga olin ngayon ta sa ge kan usi ka ba tu ka kai si pang nga ko si tem tutu kwe a mo ang kaya olang jit ang ko siya dage chima ka ke apur ham nga kwang nga ta kawe tu kai si a ku si da ge ka wa wo leng ko ta chung ga ta ma si da ge kan se ke ni nu e ke ko la pang ba ka wa ching ga tu la ge kan ka chu ang ga se ta ge man ho wa ng ka ku u zela ku i ka ni ge chung ga le wa ji ge ta chung ga ba wo lang ji chang ko sa ku ji se ka ta ma si da ge kawe tu kai si mu tu ku a ng ta ya wo lang ji chang ko sa de chi ma ka ke res ta ga ke ma ng ma so ten pi to ng ga wo lang

Exco FM kawa olangwe mtene kuchu aungo programo ko sawuji se ka ke radhu ke kabe tu ka khai se pangwa akwe khai ko radhu ke numero ya woni ten seva pen ne kha FM ngam tutu kwe aungwa olang ji tangwe sawuji se ka ke a programo ko na kwe sedage kawa woling ko mtene chunga ke maungama so tendu tangwa olang

ka F M ka wa ulang ngawe mtene kuchu aunga programa ko sa kuchu si ka ke radu ke ka wea tu ka kai se pangav kwe kai kwa radu ke nmuru ya wani ten sieva pen neha F M anam tutu kwe aunga wala ngaji chango sa kuchu si ka ke programa ngawa kwa nga ke ka wea tu kai se pangav kuchu de wala ngaji chango tenu kwe ma tamoy kuchu de karu se ka wea tu kai se mtene kuchu aunga wala ngaji chango ngui sa ko ji che ka ke ra du we se de ka we tu ka si pang ngam ten ku chu a ung ngo lang ngui sa chi ma ka da ku se de ka wo lang ngo em ta chong ngo ke ma ung ngo ma so ten du tong ngo wo lang

ekska em kawa olengaw em tanu kuchu aung program ko sa wisi si ka ke radhu ke kabya tu ka khai se pangwa aku si de olang ji chan tan ko ma kamo khoi ta aku e ale ko program no hum tu tu ko e ma ka olang ji chan hum ko e sa ko ji se ta ma si de kwang khang ko su pa ke twin da khamani te hum ung tan ba olang ni e tan ko hum a ji ta ke ka wa 12 fir olanda ma ta ngi no wa ji ke ka em tan chung ma olang ji chan ko sa ko ji se kabya tu ka khai se pangma ba kwe khai kwa ra du ke numuru ya wani ten seva pen ne kha fm ngam tu du kwe ma si da ke ten chong ba ke me kum sen ba ne kha ate ji ke kwa ma si da ke ka u ka nu si se a go si da ke ni nu ko la e ke jo ka ji ngau du lai pangma ba kwe sen da ke aman ho su a u aman ho sa ngam ka go zelo ke ma ngam ma so ten du tong ba o la

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mua ago eh tsem tla khota. Na tsa mua ago gasi am umtwen mka. Gasi om am ku umsawk emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mua ago re eh tsem tla khota. Ne go gestesi tla khodi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncem tla kho emki. Gose namwa ko platform teniki bakho tsema xkai fmki kunji damasiji bakhoji twaji tem khamiet skapomki ni nyam dot ataqo kunwako xkai fm kwena ngongorwe.

Exka if kawa walang ngay pangam tanto nga ba ke ako siya dahil kung kan ko si pa ke 5 minute ang mo ang tawang ngaw ko ay mo ang hano ko tal firi ta majo ay kamo ko bunga ke ibig siya ke kumisem ngaw wala kaya ko kamang ati siya meta kan ko na ati siya kung imong ati siya mo lejo ang hano ko ang usim ngay ke jetman stylo manual ang mo da bungo si ang tutulo sila.